0: Primera C. CSL Espanyol bakuda club ya Mercedes 3-0 atenga club ya Deportivo Muniz ne club ya Deportivo Espanyol gwawe demwemu then club ya Sportivo Barakas bakuda yumpakui oba yumpakui zabade 3-2 sembera wetu ya tambude saidi zeyo hii katunyungiro baju kisa Koroni Sport Center mkibuga Masaka ili mwabita gibi akabi abagala engato zompire ziri original abagala fair play abagala mjosi jesa zali abudu then abagala yes abagala mjosi ja ilikambi ijabu wagezi then nibia kambi ilala bingi mjosi jama wanga jicha aliwo bugende kupera nga wete gereza nore nsongeyo binge byoja okupera ngofuna Koroni Sport Center mchivuga Masaka nore nsongeyo jangu kumuta complex jangu kufuro ili kumeni road kumeni road yingi la munda mkizimbe dala chamuta complex mwliangu yingi li uja kulabu wechipande chile Koroni Sport Center ilo yingi la munda mkizimbe dala apaka kurumu namba anamu biri yes kurumu namba anamu biri ilamu uja kuingire munda otusange vya kabio bifune so kumanye visinga uja kupa ku 0-0 munana nya biri munana nya biri sato kosa 0-0 nya emu chenda mutanu insavu musambu 0 mukaga so ya Koroni Sport Center kakati mpakeza World Cup ila lunakule gulo tuwala game ya gwanga area Portugal ne gwanga ila Spain game eno yabade kusawe checha Etihad Stadium ama tumtolo nga musanfu baba demu nga bala mpira guno Portugal ne gwanga ila ne gwanga ila Spain era yoga mpira guno Spain ya kube Portugal yabade gole mkuwerele gole ni ya Zelete pita guno guata mude dachika chendanga ni guwera 0-0 kati muda chika eye chenda mu emu guwangi da Spain ni wakupa gol mpira guno Ferrani Torres ya kufunye na akupasi ngino msambi Mikelo Merino Merino na akupasi ngila dala kumpaji saka timba ne Kenyenya Spain yabade better side mge mweyo era boli yao wabade wa guwani diokupera nga wangu lukusunzida kwechi chabade kuchisawe so bakubye Portugal emu 0 akaunga skoru na kuregulo era omusambi Ronaldo Cristiano na yungula ni ukuziga kubanga enu yabade Rust World Cup ya actually Ronaldo yabu zidwa kusonga zinu nagamba nchi yabade World Cup ya soka actually Semba yes yade World Cup ya Semba nagama ni agenda kupera nga aloza agenda kongole kupera nga aloza okusigala ne familia ye deno bula mbutambule nenga ya krizanti ya World Cup ya sembye ya musambi Cristiano Ronaldo then ya gamenti unakurwari agenda kuzuku kane mood nga jiasuzu kusena yu unakuregulo ya gambira Ronaldo agamba ya kosecho na chabade chetagisa ya kosechi singa ilena gamenti ye ya wangu de wikupo misatu neguangi da Portugal ile na gamba nti ngatanda wakubeda o baitu baina wikupo vyo na vyo na ile na gamba nti yu musanyu furuensu ngeyo then ile chitala ya gambi nti ya wangu la yuro wabili kumina mukaga na gamba nti kuye yuro ya gala kwefa na ganjilisa kuwa World Cup ya Ronaldo Cristiano so na gamba nti unakuruwariro lugenda kubeda unakurupia unakuruwa kuloo za vidala ya musambi Cristiano Ronaldo so dream ye yu kuangula World Cup ya kumi yao mbeda nga bwegesa kukupeda nga chambu lila Mikelo Merino dream ye yasodo kupeda nga jistuwa pinze mbeda nga bwegesa kukupeda nga chambu la kwa mkanda wafauliriza radio budu radio ya mtu wa ulijo so Portugal kutugendulu wawe Spain ya lukomeza ya banyisa gole mkuwelele Spain kumutendela ukwa quarter finals baino kusanya Belgium Belgium tulabate vina dirira kakati lunakuruwariru waliyo games bili sawa emweze kaungezi tuina game ya gwangi la Argentina ne gwangi la Egypt sawa emweze nyine ze kaungezi Argentina ne gwangi la Egypt ero mpira guno gugenda kubeda kukisawe cha Mercedes Benz Stadium tuagala kulaba Argentina genda kule cha genda kusigalanga cha watanya mkawufuwe oku defending chiko pecho obate genda kubeda ngesobola so salake nyini ya cheo gire denagamanti yayagadde World Cup yesemba at least kubazanya basatu Ronaldo Messi ni Neymar kwa baba satu mbusa ni kwa yandi ya gado kumitingida mko mlugendo ule ya gambia ayagala Messi kakati Messi huna ze so mpira kwa alido sawa zikenda kupeda emweze kaungeze tulabate vina didira denu kisawa tanu walio gemu ya gwangi la Switzerland ne gwangi la Colombia sawa tanu yeze shiro unaku alido Switzerland ne gwangi la Colombia tulabate vina pako saidi zeyo kwa mganda wa faulidi za radio budi radio yomuntu wabulijo so zempake za World Cup ngabe zigeza kwa kupeda nga sitojira mkasera kano ila anaito ulero ku Argentina ne gwanga ya Egypt aja kuzanya kwa ya naba isa wakati wa gwanga ya Switzerland ne gwanga ya Colombia ila bina bina ku radio wudu radio mtuwa ulijo uja kupeda nga wifuna maridadi sana kakati maulide agatambula tambula of course agatambula tambula aga akatari wanona wali njagala kupeda nga mategeza kunti kilabu ya Tottenham Hotspur bama zo kupeda nga basi ilinga echo kufuno msambi Sandu Tonari Sandu Tonari ya mazo kupeda nga asiringa echo gena mkilabu ya Tottenham Hotspur nga vamo Newcastle kukade chukumi esimbi ya za pound miaka abi mkage jeo kudu wabada mazo ku Newcastle sizo ni satu nambiri da so Spurs bade je kula bidi Newcastle bwe zigoba Spurs nge kula bidi Newcastle bwe zigoba bakula koko ne bidi ya wakade chinana Newcastle rane zigoba then kakati batu sene batu kwa kunzikiriz ganya ya wakade chukumi so Sandu Tonari ya gambi msanyo funyo ukubeda nga ya genza mkirabu ya Spurs so nasubiza vinch ye gata kirabu ya Newcastle mbili abidimu esatu mwezi gwari kwa msambu nga vamu kirabu ya Esmiran kukade atanu mbutani simbi za pound Bangerio bamba ningira mukone miezi 10 ngatasamba mpira banda fa Italian Football Federation akubanga baki zulanga ina ensonga zeta mwezi takirizibwa mbazanyi ba mpira ensonga za betting kwanga tichikirizibwa miezi 10 ngatasamba ndiba kakati aze akirabiani aze kirabia Spurs kulabi chagenda kupeda nga gatako ku Newcastle yabayamba ko kwangula chikopo mu myaka nsanvu miaka nsambu ya wanyamba kwa kubeda nga chiwangula so katulinde tulabe baongula Carabao Cup wa bili ya wili mwetano so yomusambi kubaita Sandu Tonari agenda kubeda umusambi kwa kilabu ya Spurs kampini yu eja Spurs wali serious kuwanga kibachi tegeranti jo muntana basimbi yu chitoke muntana basimbi yu chitoke kakati njagala bategeza kunti ebya diride ebya diride biebio ku musambi oyo gubaita yes ku musambi Sandu Tonari wale kugangira Portugal yabadde mutendesi wa Roberto Martinez yakitadde atagenda kubera mutendesi wa Portugal ebisere biddako maybe Marseille ne for now echo kutendeke kugangira Portugal banyuma lo kupamo mpaka esa World Cup mu round of 16 njagala kubera nga mategeza ku team yasodo kubera nga yakitadde yagamye nti yali ajja kugangira Portugal kuwangula World Cup na gama nchi okulemerero okwangula World Cup kibera tichikola sense okuyongerero ngo mutandise okwangira Portugal so neyebaza president ne board okubera nga bamwesiga nina gama nchi contract ye ekomi yao bingi sibi agenda okubera nga ayogera naye ekyokutandika okwangira Portugal yenga Martinez yachitadde tagenda okubera nga adamu okutandika okwangira lino for now kakati Tottenham Hotspur bagenda kupera nga bato stinga kilabu ya Bournemouth ukulaba nti wasolo kujijamu msambi kubaita Eddie Junior Krupi kukadenga china nambu tanu nisimbi za pound so mwana mwenezo na inimi yaka makumi ya abili Bournemouth wade jere mirako gegama titemu tuunda na ye kilabu ya Spurs gambe genda kupera nga geza kupaka kusawi semba yo Atletico Madrid bagenda kupera nga bageza kukulaba nti bali pressinga bagala kudira Atletico Madrid bagala kudira Antoine Griezmann abadde wongo msambi wabwe bamuli pressing no msambi Mohamed Salah salali mkasera kanu mpakeza World Cup negwangira Egypt lolu na kulwalero baina kubinkana negwangira Argentina akusawa zigenda kusawa gigenda kupera MS yeka ungezi so kati Atletico bagala kudira Antoine Griezmann ba yes mukubawo kubadile Salah ajamu dile mbigere Arsenal bagala Alun Wanabisaka bamutadde ku listi y'abasanja abayinza okupeera nga beetaagibwa myaka 28 Kyobukoro kubanga bakimanyi nti ayinza okudira musambi Benjamin White. Benjamin White singana abavudde ku kirabu y'Arsenal. So Benjamin White oluvaawo baagala Aaron Wan-Bissaka the Spider-Man ajje abeeko byagatta ku yes byagatta ku kirabu eyo. Liverpool begasa ku kirabu ya Chelsea ne kirabu ya Manchester United mukulando kufuna musambi Christensen Somerville miaka 24 ejobukuru. Then omukuba sambi Andoni Ilawola mutendesi wa club ya Liverpool bahizo kupera ngagenda kweta agamango Kamala ye musambi kubeta Gilberto Mora akavuka kuka ka Mexico mwaka labi mpakeza World Cup kato nenga kasi ukule diwe Kamala diwe o Kamala kikasambi yoko Kamora kakati Liverpool igambakari wichibachi sobo setu kwa late ida akarimu kilabu ajita Tijuana kilabu Tijuana yegu angida Mexico mwekari tulabate vina dirida pako saidi zeyo. Chawis bagala kwerezo msambi guba ita Jesse Derry vuko nariku under 19 yegu angida Bungereza aline miaka 11 Chawukuro bagala kumwereze ndagani mpya ni wangupade kilabu ya Bayern Munich yegu angida German kilabu yibade mga emweta aga kati chawuse kilabu antisingomvu kone mwede senda gano ebede mazoku perangi ya mgema. Wolves bali mweta vaya yangi doku sainingo msambi Nico Sigo Wolves baya yangi doku sainingo msambi Nico Sigo miaka 20 ebede jebu kolo kunja kwa mkilabu ajiduk spiriti kalino msambi ono abade ya fikinze ni mpakeza World Cup nekwa angida Croatia. So kakati kilabu olufu ze mwagala olufu ze ye wansi nebali mkupeda nga basa ini nga basambi edaba ruwana ukulaba nti badda wagulu muli jekwa ngeda Bungereza okuva wansi jeba agenze. Dani Carvajal miaka 3 ena ejebukuru chinzo ute wonyesa singa munamulaba nga ajoini ze Deportivo La Corona timu ene yaka vako wansi okuja muli jekwa ngeda Spain yoko ntiko akubanga Dani Carvajal Real Madrid agenda kupeda nga ajabu lida kakati mkujabulira ayagala kupera nga afuna klabu endala jagala kupera nga asambira ediba edita ina buhinike gwe muganda wa fauliriza radio budjo radio yomutu wabulijo yomusambi yoyo then walija kagulili shacha bigata gata kulabu wabana da kilabu ya Manchester City kubanga Everton yabadi okuloni Dale so yandida kilabu ya Manchester City obuli yao. Likanga ili kilabu ya Atletico Madrid ya mwagala kumuja mkilabu ya PSG iranga yuzo kujida kubukadema kumiana nsimbi za Euro so nye msambi oyo likanga ili jie tulabicha joku peranga wayo mbele oba endala kakati then nama lalaga tambulao kilabu ya Borussia Dortmund ne PSV bagalo msambi gubaita mikimo kumuja mkilabu ya Spurs kuloni deal so kuna gowe gali kakati omanyi kana kasera ka World Cup bingi bade bya pininga ebimunga byakwekanga bwekanzi woli ogenda kulabanga wekanzi nga chituseo so Real Madrid bamaze kupera nga bakakasa nga bwe basanyiza musambi Denzel Dumfries miaka 30 ejobukuru so defender no bamuje mu club ya bamuje mu club ya Inter Milan so nakolo le Sunday Madrid ba confirminga ila chili official Denzel Dumfries yasa ni sindagano ya miaka 5 mumbera nga bwegeza ko kubera nga etambula gwe muganda wa fauliriza radio bodo so ye msambi Denzel Dumfries kati agenda kubera musanyi wa Real Madrid aliokaba kubira namba 2 ya manchi tegeza ni 20 Alexander Arnold oya achimanyi nti agenda kubera kamo cha katebe ngava wano bana trust odisuru na kulwalero lwakubiri munnange lwakubiri tabagami twali mpire bide ja World Cup Argentina ne gwangira Egypt kusawemu then kusawa 5 Switzerland ne gwangira Colombia chokate lino tani ka Champions League itumutandika so Champions League qualifiers tani ka lero olopaka omwako ogujja kumping ebisede bisinga nga tulabe mpaka zino tuna wakatambula ka pekali odi a 5 kale timu 5 ku mutwalo akaleta milioni 1 ku mitwalo 2 VIP ya fedim odi 5 ordinary ya fedim odi 10 single dim odi 2.2 single ya fedi gulu ya wangu de yabadde gologolo ya yabadde gologolo mugwangiriria Argentina eya Sportivo Barakas ne Yupankui gologo ya badde mitwali biri mu lukomi sono yali roweri kakachi abana abagado opira uno ordinary odi 10 actually ordinary limu odi 12 yali ro ordinary limu odi 12 VIP odi 5 then single odi 2.2 nakatambula odi 5 ko kaleta 5 ku mitwalo kaleta milioni 12 osobolo kauzam osobolo gamanti nzoba dova 2.5 kanti o abadova 2.5 kanti kwa 1.5 chona chobo ya gadde so pira uno jabu funda kupa kusawa 5 zoku macha apaka wali kaongeza jabu genda kupera ngabuzi bila uno kupanga semya kabiri mu 5 to betting na wegendereza kubanga kaba kazanyo simulimo jicho tuchibagamba nyo buli kaseera so ojakuba kuzira musambu 0 mwenda inkaga mu musambu satu mutano chenda munya 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambu satu mutano chenda munya nzeroni mbagaliza excel kironji
1: Sports Update. Ibi bibadde byemizanyo kumacha. Sports Update. Mu program zero kera.

0: Okay, yes, and Benavita Man of Gentleman and Homosabra and Genamatana Homosatan Lady of the Yaman to Wabrijo Vairota Agamanticus to Abu Zagonio. I got the card to say that you can work at the time where Machago Nakura D.
1: Okay, olugero lwa foruna ko lwalero bawunda mpango.
2: Bawunda mpango nge muri zipfa nyengo. Ero kuno bubonero bonna bukukumba obumbi.
1: Galonze oya daha boni.
2: Olugero lwa mpombi obumbi obulungi.
1: Bawunda mpango nga bali de bakuse. Amakulu empango kyekikajje kiramba so abantu bwe bakowe ekintu kikozesa batandika kukikwatanga bwe balabye tekikyayina
2: bebani abayina ebikajje bya mulisa
3: ekitundu ekisooka kigenze kityo bwe tutandise olunaku Ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuradio budu ngebade kutusi wako Plascon katifula makage chifechi nyirivu ngo gasi galanja aganyiriza atiga wabu wangazi okufamu Plasconi okuli bajeti water best undercoat Plasconi vina ilo sirike oba Plasconi weather guard gulaka tibaket ya Plascon paint okufa kuduka ya fe oba ku agent wa fee nali mchitundu cho Plascon color your world esawa wanu kuradio budu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Okweyoteza kya bulamu nnyo eri omubiri gwo kubanga kino kiyamba okufulumya ku ndwadde ezimu z'oba olina mu mubiri kale weeyotezengako lw'oba osobodde kino kijja kuyamba okusigaza omubiri omulamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Tugude wesawo yokubiri ya program Serukera tuje gudewa kati ya tani kokole milimo jo ngabo uri sesawo yokubiri ya Serukera ebyo kuyiga tabigwayo uno ye mukebeza munya mu program Serukera ngakutusibwako Stirand Tube kampuni ya Yesigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekelo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe konsigo zetu batuteresemu kati Gena mustida ndi chubu, wegunile smart tanks obasa irozi, unada kwebaza.
0: Yes, bila betamba kudachika siri bilizo keza agara kusawa emwe ya machagonda kwa tuwazo kubanga tuje so kesa fene okubiri. Piti nivunya mukabeza munye, atuso kukwa jafaba kaminyo veitema situ antubu baga antio zimba makago. Somero obasicho na kampone, tukatubo na abona nataka mongera kubilango tine kira mazimi kwa jafaba situ antubu. Bakule ditake zita talaga zita smart tanks wamone sairo, obasicho vite vyaji omukumiru wa emere nensigo. Benjo kira kubi nabia mulembe dela situ antubu. Smart tanks ziko lidwa lwe njiru wafi Mugwanga Uganda tezitalaga teziko sebwa bugumu obasi chomulilo atenga nyonjo nyo nyangu kuma zo steel and tube stainless silos nyonjo tezina ulebo na elie mele jomelo telekede muko luvanyuma luama kungula mwesu wa dapote mnyoku bango telekila muko ebili mebiyo gezange bijanjalo ntungo obloko na ebilala silos zino ziko sebwa wabali mwamna haba subu zikai tukubiza gira msitu and tube wefu nebintu na biya mwlembe dala ojakunda kwebaza masaka bali kula unda bautu yese mengo gende senyange kukule rinda msoweto ujia kubula mechisibe chiri mkara ya waiti wa mene bluchua ni kidwa kevika mstua ntobu awe njini wendo kubango uchema nofu nebizi msime vyo mle mbedara
1: okay tuwayanze mkebeza mnye wafe oruna kuoluali elok polisi ya kakasiza ngabwe ya kute omwami hopu tumwebaze ona abada afira abantu sente nga gambanti abada inaneo abade afira abantu akasente kabwe ngagamba nti abadde akola kunnego mu ku office za president
0: abasubiza inagwetaka kwa mukulembeze wa gwanga
1: nga mwabayitiddwa
0: alenge singo kuluma mu badde afira muri munne mu baka wa parliament
1: mu badde mukono mu baka wa parliament yom wafira kaka sente
2: nga mufezi wadara lia waguru ya itideyo
1: yona itideyo
0: atolu nabalela polisi jo beugede
1: abana be yakute wanwade bafira mulinya liomu wala omkulembeze we gwanga Natasha
0: leko mechitu kumiti bagano
1: watu wala kasenti
0: kukabe ugera na umu ntubu hati na ukula ganti ye first lady nata niko kujanga akubuza weta gabu ya ambichi tina sete government ze ya mazo kwa locating na ente tumainji tukoze
2: tutia teka wani namba yo ya ambibu wene vizibu vyo
0: ochite gira
2: ulusa wani namba yo nga ata niko kugera na unga gate okwe wandisa sente poeziti ate nonye sente mumpise muzimu
0: kati mubantu chikumi beba kuole beba nonyeleza ako oba beba gamba mwole mwabili aga kolaji
2: aga itika ne bababa
0: wetuli yao
1: nenga mnai tuwebuza magezi chi go wa muntu okusobola okwewala okugwa mu bafere bane abakudde jembe ensangi zino kuba bobe yongera buli rucha
2: ku mutimbagano genda kona chikututteko abalala baveeko waliwo n'abalala abasindi ko obuntu simanya otwetaaga omuntu asobola okukolera emitwalo 30 buli lunaku tuli ba mafuta naye mbozi gye mugenda mwogera ne bamanyono tumutoozezza
0: n'obigatagata muno omulimu gw'okola omwezi z'ofuna
2: aga nti ali
0: olunaku bagamba emitwalo
2: asatu buli lunaku batekawo kasenda baguzaabu okulanga okyamuukirira oba nte gy'otunda oba mbuzi
0: tubulire muko kuzira musa 59 98 9 atali 5 kyo gwe kikyo magezi kigowa omuntu okusobola okwewala okugwa mu katego k'abafere abakudde jembe ensangi zino era
5: Adi.
0: Yes.
5: Oriyo tyatebo.
0: Ndikiriyo gamba cheso.
5: Yakiriyo.
1: Ndikiriyo gamba ti wabawulu.
5: Kampani kajambo.
2: Kajambo wakura.
5: Wanna nge chiti nesi nge chyo kufera na cha. Nge gafuwe. Nge tu inda kwe kuba mpiste kanave. Kati njori na wakubira nga nabo kupe. Bwene na te tuwa gadenyo sente zongu. Aguneke tu ino kola. Kwa kwa wane chuchiba mkua gala sente olinga fero luko ya gala sente zama kukwange yente sati ngaba tu ina kwe kuma senga seka
1: kwenye
5: chukula ajani la government
0: ok tuyeze nyo tuyeze ke wakula wetuli yao osano genda kwa kuali mgrupu ya fe ya WhatsApp gwe ya program serukera na utula yuko endowoza yo
1: radio budo lo
6: araika
1: esebo
6: wasize mutia
1: wasize mlungi sebo wasize otia
6: Anya degree amanya DJ Junior Fusion mchenza.
1: Mm.
6: Amagezi zigempa kutinda kwa uli mtu ngaza ngambo ateka data za mtu tete.
1: Mm.
6: Muganda ula tola kwezi ze mgende ukumpa kwa pa we wandi ya dozi ya
1: tingi. Hala sema.
2: Atole kwezi za gendo kuwa. Akwe balance.
1: Hey, tola kwezi ompesi gadeo. Ready ya budu no?
6: Alaye bala mpiza.
1: Esebo.
6: Weba kukwana lo Uganda.
1: Weba kukuli diza sebo.
6: So mpondo bachika kase.
1: Hmm.
6: Tuino kuwe suri dimombera yu na.
0: Yes.
6: Ate yu fayo nyo kukuwa kwejo kusaviliza saviliza ange nyo. Kujitina kumu Uganda kukwama tuse harandu o useke mpondo. Nabone bali ukeja kuvera yo kakufatiza te government uri government mono mona jimira kugiremera kufigiremera ko baye sente tuli bubi tuli bubi we kolerere mpozi ka question ke pa oba ka woni ke pa government but ereo ba na Uganda a very conducive environment songo do ba chikakase
0: oh ka oyo yali agendo kubomba ka weri rubaga
2: baba
0: nene jimara ne junya abalonze
1: radio budu eno
6: perukera kumacha
1: esebo
6: lefunke ndi katogo
1: ye kuki
6: ama tasete ba wane kanange ba manyoku ngira muwa
1: yee
6: na ye ba muntu ye ya banta asako nga bantu ala
0: bali ba kumaze
6: bali ba maze
0: ee
6: na soka ni neke ngira ni nga unu mtaji arabi kakira Nini nola ba story ya nkuba?
0: Nga ntufu ujimanyi iko.
6: Aya ngamba gugu baka tuhulira kule bina. Tuga ambera konga sivi ulira. Na ngamba ye tupera kuna wanga tu yisovu lango. Kati uligwe ya nyingi za mwa tufereba vili. ye yambu sana ngabu toba wabude nao
0: nega gwaleo ba wade
2: da
6: amagezi butaba wabude na eba baba ina amageza
2: Wina kuchindi kilambu bunobu baka buo president wabufundi kilo mwaka teka mwami njiga kodi bweti mituwala habili jijia kusimwe
1: radio budu
6: toa kuweleza
1: ukuli disasabu
6: mwanya kani chasekira flaske mwundu
1: ye
6: kakati njiga amatezi genpa wao ina kwewele na mwerezi kubanga njiga nwewe ya kukali ya kwewe
0: I'm not going to be able to do that. Ngali mkula bulabe jinja baba fela kose baba ka ogera kubera aladisi
1: ya kwa ya mbaka
0: wapara leta ya kweziti a gude dako ubele kulisi
2: wala disi sibe batalonda ndi nja mmoku vila

0: Ninga chitubuka, batuwe lijepo ninga chitubuka. Katituja usenia kabidu mweta, unga faba tunde waguruwazo.
1: Radio Budu, eno ya radio yomu.

0: kayimba ako ke kabadde kayimba kakagwirawo mu program sekukera nga kabadde kakutusibwako Kazira Health Products abakukolera byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagali esimu eza smartphone sente nkalu nebirala Oduvanya lokutamusa musawezozo na kati nafika tukulekera olunako ubadde uliriza program sekukera sekukera sawu yokuna Nestan Big Bang buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto kikulanga kinywevu bwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank eruŋŋamizi wa banki enkulu eya Uganda esawa wano ku Radio Buddu esawa zili nyezo okumakya budde bwa kalasa mayanzi webale kuwuliriza Radio Buddu kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywererawo webale kuwuliriza webale kujye kumirako
1: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
0: amawulire agasensuddwa ageke nenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo
2: kulika y'omuntu ekateeka yaserukeera oli ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo mawulire gavudde mu bitundu eby'enjawulo nze Prosi Kabanda na Nyanze Polisi mu district ye Wakiso erika abaana 9 benonodde nga bano bali wakati w'emyaka 3 ku myaka 16 nga kiteeberezebwa nti baadde bakukusibwa era nga waliwo omuntu omwagombeddwamu obwala ku nsonga eno. Okusinziira ku amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire ategeezezza nti uyu omusango gwaloopeddwa ku polisi ye Wakiso ng'ennaku z'omwezi 2 nenga 5 omwezi ogw'omusanvu era oluvannyuma ne banunula abaana bano ku kyalo kono mu district ye Wakiso Owesigire agamba nti bano omukwate yatwaliddwa mu kaduukulu ka polisi oluvannyuma lw'okulemererwa okuwa polisi amawulire gonnage yabadde yeetaaga era kati obudde buno omulimu gwe baliko kwe kunoonya bazadde b'abaana bano abaana obudde buno bakumibwa ku yafeesi evunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana wali mu disitulikiti ye Wakiso nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso nga bannayuganda batandise okweteekateekera okulonda obukiiko bw'ebyalo emiruka nga kw'otadde n'obukiiko bw'abakyala abalonzi basabiddwa okubeera abeegendereza nga balonda abo abagenda okubakulembera ku byalo byabwe kubanga ebifo bino byankizo ddala eri ebitundu byabwe mu kwogerako ne munnamawulire wa Radio Buddu kansala akiikirira olukiiko lwa disitulikiti kansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'Bukomansimbi nga yakiikirira abantu mu ggombolola ya Butenge y'ekyalo mu Nyana Abdunol asabye bannayuganda mu kaseera kano okubanga beegendereza nnyo naddala mu kulonda obukiiko bw'ebyalo kubanga bwe bebalonda ate be bawangaala nabo era mu ngeri y'emu asabye abantu okwettanira okwewandiisa okwatandisa olunaku olwajjo kibasobozese okwetaba mu kulonda kuno
3: nsoko kukubiriza abantu ogenda okwewandiisa mu bitabo bya LC1 ebiteekateekeddwa ku kyoke by'okulonda mugende mu bungi mwewandiise nga mweteekateekera okulonda abantu be mwetaaga okubakulembera emyaka 5 abakyala mugende muyinayo ligiste yammwe ey'abakyala kubanga mugenda kulonda wali ekifo ekyo kyasigalira eky'abakyala ekyali kitalondebwa nakyo tugenda kukironda mangu ddala mulonde abantu bammwe be mweyagalidde omuntu omutuufu yali badde alondebwa eyo omuntu gwe mukkirizaamu mu abatuuze b'okukyalo mulonde abantu bammwe abo abamanyi obunaku bwammwe abamanyi ebizibu byammwe
2: ono mu ngeri y'emu alaze okutya olw'engeri etteeka erya trade order gye likwatiddwamu naddala mu bubuga obuli mu disitulikiti ezimu nga abantu abasinga bagobeddwa ku nguudo era kino kyolekedde okuleetawo obuzibu kansala Munyana agamba nti enkola eno tegenda kukoma kukosa abatundira ku nguudo wabula n'abalala egenda kubatwaliramu
3: Chirungi government yateka teka okuteka tekira abasubuzi bakolera na ye waruo akajanja kazize nefujerize mbya trade order gogoba abantu mubya mu butauni bo mubya okubateka tekira na maduka genyini tigaina ba customer nze nkubiriza abatekesa mu nkola basoke balowoze nnyo kubaka tutula bukomansimbi trade order ji agenda tata abantu mu maduka bakonkomalirawo ne business zimu zigenda kugwa nga abatunde nkoko abalunde nkoko banabana bade basikire ngoko kumakubo bade basike nkoko ezili mu bisatu ebukoma nsimbi awo ngabazo okyolu na katasha swa ko kyanko kuzwira 15
2: Mwetu tuwe yongede yo abamu kubatuze kuchalo chimvu ni kidemu division yewe sembi municipali ye mitiana batendeleze nte kateke yo kuandika bagendo kwenye gina mkulonda bakulembeze kumutendelo ogwe byalo erango msasu wafe abamu kubaba yogedeko na baba gamba nte kawefu bono atandise bulungi nga amanta abawela kwa basobodo kujanebe wande isa yadenga abamu boba bida wabwe batyo abalala baga manti mulimu abantu abagenda mu maso no kuandikibwa nga sibatuze kubyala ebyo olw'ensonga y'okuba nti abawandiika okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ate sibatuuze nga tebamanyi bantu bawangaalira mu bitondo
4: Amanya senoga kasimu sente biwa chivune kidesero we na alemu sofo kutwaliza wamu wane wafa abantu bade bajumbide electoral commission omuntu gwe yatuweleza okutukolera register sofa tanawo mulako abantu bajumbide nnyo
5: nze mwanje erusama ndi mutuze wa chimvune kidesero nze kusinzira nze kyenda bye kizibuka kasi omuntu oyo nti oba mutuze wa kuno basi mutuze kubanga kastaleti nanga muntu ye nga bamuteeka mu kitabo kikakasa nti abatuze bo kizibu okumanya nti ono mutuze oba si muki si mutuze kuba tiwali wagenda basosolera kuba baba wandika tebabamanyi kitegeeza nti wabaddewo kubanga omuntu asobola okuga nti oyo awandiikibwe mutuze si mutuze kubanga mulimu abapangisa mulimu abazza obuzzi kizibu okusosola
2: Sulaiman Muchibi nga yegwanze ekifo kya ssentebe w'ekyalo kinvuunikidde agamba nti yakizudde nga akalulu kano kayinza obutabaka amazima na bwenkanya kubanga abantu abawandiikibwa ate si be batuufu bw'atyo n'ategeeza nti abasinga obungi si batuuze mu kitundu kye.
6: Oli ajja kuva gy'avudde ajja muwe ndagamuntu kubanga bafokasinga ku ndagamuntu. Kitegeeza omuntu asobola funa abantu be nga ye. N'abaweereza ne bajja ne bajjuzibwa mu lukalala ate nga si batuuze. Waliwo enkola zigyenyuza okubanga ntandise okwekengera nga balina abantu be babaweereza oluusi ku masimu gaabwe n'amuteeka mu lejisita naye nga tabadde wakubeera mu lejisita omwo naye nga temumumanyi ne batuuka okusoma olukalala nga n'abantu be basoma mwenna temubamanyi ng'abatuuze abatuuze nga baliko batono abasinga obungi nga si batuuze kwe kweraliikirirako ensansi akaluta kandi badde kabi kuba kagenda kubeerawo era tujja kalonda twakayingira tukamanya ekitungi nti akaluka bakakuvuganya ojja mu kalungu okimaweze kuvuganya nze mainti nja kuwangula
2: Mugabo Matayo nga naye yegwanyiza ekifo ekyo yeebazizza abantu olw'okujja mu bungi okwenyigira mu kwewandiisa n'asaba abantu abatannaba kujja nabo bajje beenyigire mu kaweefu boono basobole okulonda abantu be beetaaga
7: okutwaliza wamu exercise ey'okuwandiika etambudde bulungi eraze ekifaananyi nti abantu balina obulumi kubanga ekyalo kyaffe si kyekiriwo nti kirimu abantu bangi era bambi nyongera okukubiriza abantu b'ekinvunikidde temukoowa mujje tutereze ekitundu kyaffe ebintu byonna gavumenti benaabeereese PDM esente z'abakyala ez'abavubuka nja kubibatuusaako nze Mugabo Matayo kubanga obuweereza experience njirina
2: obufu bwe bumu obwo wali mu bitundu eby'emityana akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM mu disitulikiti eyo kategese okulonda okw'okujjuza ebifo byabo abanaakwatira ekibiina bbendera mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo mu kwogerako n'omusasi waffe akulira akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'emityana tumwebaze Faith annyonnyodde nti ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno lwe bagenda okusunsulamu abo abagenda okubakwatira bendera
8: tugenda kulonda ba NRM chairpersons ba flaka bearer mu bifo bitalina ebifo bitalina bye bifochi wetusanganga NRM chairperson flaka bearer wa feya senkuka yafa yaingira mu party zizanja ulo obanga tachayagala abo wetugenda kuddamu kufilinga esogaps echo chigenda kukolebwa ku lwokutaano
2: Era tegezeza nti ku lunaku olwo olwokutaano lwe bagenda okusunsulamu abo abagenda okukwatira NRM bendera naddala ku bifo by'obukiiko bw'abakyala.
8: Obuchiko buno bwabachala tugenda kulonda ba fraka bearers mu bachala abagenda kuvuganya n'ebibiina ebyanjawulo kutandikira ku kyalo buli ku kyalo tugenda kulonda bantu batano genda kulonda chairman tulonde vice tulonde secretary for finance tulonde publicity tulonde general secretary zobe bantu batano buli kyalo atenga mitiana tulina 613 villages zona zilina okuleta bantu batano batano okulonda kwafe kwa NRM kugenda kubera nga Friday 10 kutandikira sawa mukaga nga tulonda so mbasaba mwenna mubere ku kyalo kyamwe mulonde ebyebifo ebiliwo
2: gabadde mawulire okuva mu bitonde byenjawulo tova ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Nga tuja kusebia kabimu etane jau radio budu ngeri kumpawe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona wamuna kuchuso mla mbwa bantu nga itamu program za yeze nja ulo
9: nienda radio yo chan unamu masakan yasunga yobulu nji
0: kati radio budu gina kutuka kumauli zaba yobu televu mubitunde bie nja ulo mchetumia radio budu ati 25 utuwa helanga rabi jaba mbwa lidempanga hati tukenda kutandi kila awo nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo wamuli antika teka ya mtesisa meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga madusana na bitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu wa 25 nga tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu katitukule tende programo tuejuka nyemia kabili mwetane ja radio budu mwetugendo kuchali za bantu wabe nja ulo nga bugi na kwebio jibama nyiku radio budu kufalu ya tandika okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano omuli abalika bakozibayo ngamba bapresenta okosakaba ulizaba ya bolu lango abaziba jiuliniza na okujiko bedele bangalio na hukwa mtuejuka nyemia kabili mwetane ja radio budu kachama tuko ku radio yo hanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili mwetano omulio kuchuso mlambu wa bantu nebila lantoko ebibio na muprogramo
10: tejuka nye miaka abili mwetano eja radio budu
0: budi wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambezo mtuontu nge kuweleze wanda ulalubati wana ku radio budu radio yomu tuwa abuli jao program tejuka nye miaka abili mwetano eja radio budu.

0: ko to yubula omumwanyi gwo kubanga bwono oguyubula ogenda guwa damage kubenga gufurumya amazzi. Waliwo abafukirira mufukirize enfukirira erikozi sprinklers oba mufune gani eyo esobola okuba amazzi gaberenga agenkuba nga tegasobola kusima muti ogwo okwewala ebiyinza okuddirira. Tuline subi okusinzira kuba kugunti munaku z'omwezi 15 muyinza okubira mu ekire kyenkuba mugwo musanvu muno ekyokwongera okweteekateeka ate era tuyine subi nti mu 18-25 tusobola okufuna mu ekire kyenkuba nga bwe tulundira omwezi ogw'omunaana gwe tutamanyi obe neetandikirawo obe nejja mu 15. Asobola ofukirira fukirira asobola ofukirira fukirira emwanyi ziri layikirwa okuwowa ezimu omanga omusana mungi naye tetuggwamu maanyi tuggwamu maanyi ate twongera ofunamu ekyokuyiga luli eyali alina obusobozi obubikka nga tewabikka waliwo kyasobola okutereka ku mazzi waliwo abaleka amazzi ne gabayitako gonna ne gagenda nga kati baganoonya tebagalaba waliwo abataasima bulungi salosalo mazzi kulegama kakati ebyo byonna bikuwa okweteekateeka nti bannayi nkuba bw'etandika amazzi tugwa vestinge emisalosalo tuzerule amazzi gabeeremu abayina essubi n'ebisubi n'ebisagazi biki tubibike tetubyokya bwokya tubibikise ennimiro zaffe ennimiro tuzikole ng'enkuba eggwayo tugende okuyingira omusana nga temuli muddo gwakuddamu kuyisaamu nnyo nkumbi ekirala tufuyize n'ebigimusa ebyo bye tumanyi nti bisobola okuyambako okuprotectinga akabubi ako amazzi obutavwamu nnyo naddala mu kirime kyaffe bwe tunaakola ebyo tugenda kubeera abalimi abalungi era tugenda kubeera n'ennimiro ezeeyagaza. Kale nkwagaliza okuliza obulungi okwa programu eno onaku olwaleero tugenda kutunuulira endabirira y'emmwanyi tuwulire ku magezi bannaffe bazirabirira batya era mu mboozi eno mulimu abantu nga basatu abagenda okutunyumiza emboozi eno kati nze nkwagala owulirize obeeko ky'ojjamu naddala mu ndabirira y'emmwanyi zo weyagale nyongera okujjukiza gwa mpuliriza nti emmwanyi ennungi tuzirina endokwa ennungi tuzirina ng'oli mu kuteekateekera sizoni ey'okusimba togenda bakuguze gye zigenda okukolera emiyini ojja okunkubirako obukubizi nku address ku 0704-913-842 w'ogenda okujja emmwanyi nga okakasizza nti aye emmwanyi gye ntutte yeeyo yennyini gye ntwala y'entuufu. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi okwa programu twezimbe.
1: Temba Jordani kuva wano mu kibinge alo Katolerwa district Bukoma Nsimbi. Ndi mulimi obulimi mbuluddemu mbuwezaamu emyaka 2 kati nga mu 2 nga nnima ebika ebyenjawulo mu kulima okugeza ng'emmwanyi ebitooke gonja vanilla n'okulunda nunda nina n'ente ewamu n'ebisolo ebirala. Okulima kuno ekyasinga okumpaliriza ennyo naye n'abakadde bange bali babiri omwamba amitanga Livingstone Mpimbe n'omwami Mbaziira Constant w'ekirya Saaka bebanjagazisa ennyo okulima bakristaayo mu chaachi twakula bonna ne bafuuka bakitange kati bagenda okulaba ng'ettaka teffe tulirina naye ate nga lifudde liweddewo tuliraga jjaite nze nasomba bya civil engineering ndi muzimbi Kyambogo ng'ekyayi polytechnic ne mbagama ne batutuukirira ne bagamba nti Dani ettaka likufa liggwaawo tata waali akaddiye emirimu gyakola takyasobola okumalayo ebintu bino byonna ne mbagamba nti kale nze kanzire mu kyalo nja kusobola okulima nga bwe nzimba ne nsimbula mu 98 ne nzija ne ntandika okulima bwe nnima bwe ngenda bwe nzimba ne ndooza nakola emyaka ng'ebiri bubiri mu kuzimba nagenda okulaba nga tebikyasobola okumalako na kuzimba ne nga ntika entuulire ddala mu kulima nze ebyobulimi binyumidde kubanga nze bwe nava mu kuzimba okwe nkugambye bwe najja nagamba nti buli wiiki mbadde nsobola okuyingiza ssente mu nsawo ne ngenze mbyokulima bino bagamba bya emmwanyi twagibaliranga emyezi 9 n'asobola ntya okuyimirirawo ne nja ne ngamba nti kensimbe ndizi nsimbe ebitooke nsimbe gonja nsimbe mwanyi omuntu wajja ku mande nga muguza ettooke olwokubiri nga muguza ndizi olwokusatu nga muguza gonja owavanira wanajira n'owamata wanajira okakana nga nsobodde okumalako era nze buli lunaku nina ekisobola okubaako nekira ebyobulimi mbyenyumirizaamu nnyo kubanga bw'otulinira kati emaka nga agange gennina Uri ayinzo kuloza nedda ndi musubuzi niyatenga ndi mulimi bulimi ekyamazima obulimi siku ekiri aundi kyechangu wachiriko osobola ko kugamba nti obusubuzi kubanga osobola n'okubana tugamba akakadde kamu mu oba mitwala tano mu kusubula nono subula kasoli ne mwanyi nosobola okuvaayo naye mu kulima kyetaakako ku ssente ojagula obusa ojagula endokwa onookulabirako okwokutuuka ku season kinene nnyo ate n'endwadde research gye bakola ntono nnyo ne ku ndwadde kubanga tugambe akawuka k'obutabi ngaako ne bagamba gezaako kino wabula ssente z'oteekamu tebagenda kuzikuddiza kubanga kiri kye bakugambye ogezaako tekyakoze kati newesanga nga endwadde ezo zitwalira eddagala ly'omuddu nze wetatandikira ng'okulima ng'ebbomba lita habidu teka mumiruzi nsambu netugenda kuchikumi kakati chikumi nchichakula bo jiteka mbombo utewa chikumi mwabidi kati yeyo nedaga yunaba halichupude gukulebo labako glyphosate 408 inga tesi chechiri mwe churungwe obunji obu kasiwe bulimu kanotu nina ensawoza tuwa anogiranga mwanyi wagulanga akasawo akakutia noka nogiramu no yanike mwanyi nezikaliramu no zituunda neka kakati bo kajamu nimiro katusa mwanyo tekanja na kuzikaza nga kaweddewo okusinga ennyo ebintu byaffe birimu ebicupuli bingi government ebintu ebyo tebitunuulidde nga ku mulimi temutunuulidde yeegenda nebala nti akate mwanyi egula sirinye 1,500 nalowooza nti omulimi afuna naye yika gye wasimbanga erimu emiti 245 n'osuubira nti waakiri nja kunoga ku miti 4 oluvannyuma lw'emyaka 3 jigenda okutuuka emyaka 3 emyaka ng'ate emiti egyo gifudde nga tulina okuzaamu kati nyeetaaga gavumenti yantusansidde neekola research ematiza omulimi n'asobola okweyagalira mu kulima kwe ebitooke obulwadde obulwala ebitooke obulwala emmwanyi obulwala buli kimu neeteekako ku research naye research nze nfuuyira oyinza kumalako ng'olima bulimi oyinza mu mwaka osobola okuwala katamu omulundi gumu kati n'okyusa ku ttaka eryo n'ojjako olwo green yo yandibaddeko amazzi nga asobola okukka wansi ayina okwesa ebbomba mu ngeri efaananako bito osobola okumala ate oluusi myaka ng'esatu n'okabala tokabala buli mwaka bw'okabala omwaka emmwanyi zino ziyira na kungulu obeera ozikozesa buli mwaka emmwanyi nnungi kubanga kye kirime ky'oyinza okwanika n'otereka noga nti oba ebbeeyi kati egaanyi n'otereka kati nze zange ntereke nze nayika nga 15 ez'emmwanyi nsobola okukungulya omusawo nga 10-15 naye zandibadde zisingirawo dda naye olubanga kawuka kali yiika tokyasobola kuginoga ku miti bina byewasimbamu onoga ku 2-5 kubanga akawuka kaziridde n'ozaamu guno omuto guli mukulu guli gutuusa okubala ate guno gulwadde mu ngeri n'ak'obutabi nawe kakendeeza outan gyewandijje mu nnimiro ekisingira ddala oteeka okumanyawo woogenda okugenda okuwayo emmwanyi si buli woosanga nti nsanze emmwanyi ku makubo akoogule oli ajja kumala gende mubirokerwa asale mwanyi akole enkya bwano ogula bwono oddayo tojja kumusangawo yagenda dda tojja kumunenya naye kati manya nti wano wenguze mwanyi neekakasaawo omuntu ajja kuvaawo manya nti nekyakola ajja kuba atya okwonoona erinnyi nomanya nti kati endokwayo emmwanyi ngikoze eki ngifunye ewantu watuufu ate ensimba nokuwadde endokwa y'emmwanyi era n'okusomesa n'akusomesa ekinnya kyandibadde bwekiti peesi bweti kiteeka ekiriise bwoti mu bbanga bweti osobola okulimiramu ebintu ebirala okutuuka yo lweneekugoba naye toyinza kugirima kuva lwogisimbye mpaka nga tolimiddemu ku kintu kirala nomanya kati n'ebintu bibiri nsobola okubifunamu bulungi ebika nina ebika kyenkiyite byandi bibiri waliwo erayiti ne korono korono yava mu kuroni muka kuroni kano ko mother garden oba wazisimba kwosala nomezesa ne erayiti ono gwe tujja mu mpeke kati ate ne batuwaayo ne korono omulala gwe bayita KR kubanga birimu nabyo ennaama nga bwono gamba nnakibuzi mbwazirume lwa ddungu kati nabyo olina okumanya engeri gy'obitabulamu omuntu omulimi n'asobola okubifunamu kati nga bw'onoogamba nti mulimu ABCD zirimu ebikanga mukaaga kati n'omanya nti ku M waddeko bimeka ku B muwaddeko bimeka ku C muwaddeko bimeka lwajja okusobola okufunamu kati ku KR ezo resistant zibeemu bbanga kati okumutabula oyinza okumanya nti ku miti 10 nambeemu muwaako mmeka namba 10 ku 10 oyinza okwongeramu ku 12 13 ng'omanyi nti ogenda kuyinta ku kuroppingamu ebitooke naye obanga tojja kuteekamu bitooke futi 10 ku 10 ate kyo ekinnya kyennyini kyandibadde futi 2 kitundu square wansi nekikka futi 2 kati n'oddira ettaka erimyufu n'oliteeka lyokka zzaamu ettaka eriddugavu kati ettaka eriddugavu awo w'osimba kubanga lyo libaamu obugimu obutandikiddwako oyinza okutabulamu manyuwa obusa oba nakavundira singa oba obirina naye oba tobirina tekikugaana kusimba kubanga sirina tuina ebijimusa nga NPK 17 oyo akola bulungi nyo ku mwanyi ento obwa oyinza okusimbisa yo kadapo okatabulira wenyini wogenda okusimba omuti otabulira wao kadapo bato kainira simba bwana aita omwezi nga gumungo lawe mwanyi ekutu oyinza okwata gramu zi asatu ogenda kuminzani opima gramu zi obanga asatu nosala akakebe noteeka mu katukopi misa nokange weto oloza kati ogenda okukana emwanyi giwembere bulungi ebijimusa biwe mabega we biwembere enkuba wene etonya bijja kukawansawo emwanyi ejja kutambula bulungi anga tujisubira ebanga korono nga abadde nsale bulungi nga mwanyi si kichupule eyakavera akatono ku mwaka gumwe mulisa bweba ya poti nene emyezi musanvu teko kumulisa enjawulo ejira mu bunene bwa kavera kano kota demo ate n'abantu amwa inzo ganti nze ndabirira yange nze ndi mobile farming sijja kusobola kulabirira nnyo ntekayo bakozi kati njagale mwanye kuze kati njja kutwala akavera nga kanene nga nkuru ate bwobanga gwotandika butandisi okyali muvuko kyaina amanyi nimiro so okujebereramu jangugule mwanye yaka poti akatono enimiro jja kujisupervisinga bulungi olabe guno omuti gulwadde ki guli gwetaaga ki guno kengujeke ebirwembero bino kengulimire guno okulaba necho ino kakasiza ddala emwanyi teina kubeera muddo tekolagana na muddemu ete mwanyi okutandika okujiisa mu kubomba eteko kubanga eri myaka ebiri emyaka gino gyonna egisooka nkumbi limiramu ebintu ebirala nenga ekinnya kino kiwa space emala obutali tuusaawo birime ebirala emyaka ebiri osobola okutandika emwanyi osobola zirimiramu ebirime ebirala bingi bweba ekyali nti osobola okulimiramu kasooli n'ebijanjaalo ate bwe tukula osobola ogitibanga wagiteekamu ku bitooke oyinza ogirimiramu vanira naye bwe kutuuka ekiseera kasooli omujjamu ate obwolu mu myaka ng'esatu osobola ogikabala noteekamu ku bijanjaalo noteekamu ku bito okutuuka okungula amakungula amalungi getuba okubala kyebalira ku myaka ku mwaka gumu emulisa oba ku myezi musanvu emulisa naye amakungula amalungi ng'ogirabiridde bulungi emyaka esatu eteeka okuwa wakati haafu y'ekiseera haafu y'ekiseera kironga munana osobola okuzijja ku muti embisi ensonga emwanyi njagala nnyo abantu bamanye omutindo gw'emmwanyi okukuuma omutindo gw'emmwanyi kubanga ekita ebbeeyi yaffe ne tugamba nti lwanda aba bagula siringi mutwalo ludda aba bagula bbeeyi nene neffe tumala ganoga onoga emwanyi embisi onoga emwanyi bino ebiyiise wansi guno okuŋŋaanya emwanyi ekalidde ku miti ezo tuzaawula noga emwanyi ng'eyengedde tetugaana bw'oba onoga emwanyi embisi zijjiramu naye mugiremu ntono bw'otuuka mu lujja emwanyi embisi zijjeemu osobola n'okunnyika n'oggyako ebirerya ebirerya biwandike byokka n'ezina eza kibogo zandike zokka emwanyi ya redi eyo y'eba egenda mu katale
0: kale ebyo byonna bikulu nnyo nga tulabirira emwanyi emwanyi oli wa nkizo nnyo mu kukola omutindo gwayo oba okugwonoona oba okugutta naye bw'ogufaako era oba ojja gukolera gujja kukola ki gujja kuvaamu oli kredi ey'omuntu wa bulijjo redio obudduka nsooke nzije kamala okujaba kabuno katono nzije tweyongereyo tugenda kunyumya emboozi eyo tukyayina bingi ebyokwogerako ku mwanyi paka wali ku saa mukaaga
2: tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Bera mwegendereza, anti okwerinda si buti. Bera mwegendereza, wano ku Radio Buddu, nga kutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna, n'osasanya sente eziri mu 10% n'okusingawo. Kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritius.
3: Absa Bank, your story matters.
4: Kakasa nti bw'oba ogenda okutambula otambula n'ebitambuliiso byo okugeza ng'endagamuntu yo oba ekintu kyonna ekiyinza okulaga amannya go ne gy'oviiridde oba ennamba y'essimu bino bijja kuyamba nti singa oba ofunye obuzibu nga tokyasobola kweyogerako abazira kisa bayinza okuyamba nga basinziira ku bitambuliiso byo jjukira nti okwerinda si buti
2: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente eziri mu 10% n'okusingawo. Kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritius.
3: Absa Bank, your story matters.

0: Mchibugamasaka.
1: Mchibugamasaka.
0: Mwetusenzira.
2: Olone chukuchuka kweyo na joli.
3: Radio Mutu.
0: Katindo zao tegede radio chijo uliriza.
2: Radio Yomutu wabulijo.
4: Oli wakati musawe yoku wili ya program Chwezimbe wano Radio Mutu.
5: Dakika 19 zezaka itakusawa etano ezencha ya lero oli credit yo muntu wa bulijo Radio Buddu tuli mu program Twezimbe esawa eno ya kubiri ya program Twezimbe we bali kuliriza jagalo kujukiza kwa mugana wange State Events Managers UG bakutusa ke miaka 15 ya Song Jude mu radio mu chivuru che twatumye Song Jude at 15 years in radio save our premature concert kupatero shamujinga 29 omwezi ogwo munana 29 omwezi ogwo munana tujja kujaguza miaka 15 ya Song Jude muzukuru wa Kisoro ngamba weereza 15 ngamba weereza ku mayengo ga radio chivuru kino be miaka jino twasazewo tujijaguze n'abana abazali wange nga tebatuuse obabe tuyita ba premature era akasente akagenda okuvaako mu kivulu kino tujja kwatako tudukirire abaana mu byetaago abazaalibwa nga tebatuuse mu byo beetaaga mu bulamu obwa bulijjo naddala malwaliro ag'enjawulo tosubwa live band amazina ag'ekinnansi abayimbi ne comedy ne kwolwo abaana bakuzanyira mu bouncing castle ebyesu wa face painting ne swimming ebyabaana bijja kusookawo kumakya bano kuva ku machaba jya kuba bazanya bwe bawugabe bali ice cream ateka ungezi ebyaffe tutandike kusawa 10 abane 15 zibajjo kwetaga boko kuyingira ategwe omukuru ticket jegulire ku mitwaro 2 esatu etano emeza ya mitwaro 30 era ticket osobolo zifuna wano ku reception ya Radio Buddu bobo tuse obano okuba ku 0704 9 3 8 2 oba 0768 8 2 3 8 biwagidwa radio yo muntu wa bulijjo Radio Buddu Hajjat Sara Bridal Angelic Cake and Cafe Top Tailors Masaka City Top Model Uganda Joanna Farm Supply Kulebu Kakata Willy Classic Fashions banafe aba Enoka Technologies Group Kakata Piontensi ne Patero Shamji mwebali kuliriza era mwebali kuwagira nteka teka eyo bwagira tiketi jogula jakubo dokiriddo mwana azalibwa nga tatuuse atojja kubo simye miaka 15 ja Song Jude mu buweereza mbako ola no banatwezimbe mwena tubeerewo ku olwo tuwagire katika tweyongereyo n'embozi yaffe tukyali kukulaba nga tubudabude mwanyi
6: to
7: yes
6: then ate gumere entontogolo entontogolo nazo mukibwezi yika kuttaka zikole ttaka epya
7: yes
6: sir mba ekibale ekirungi fene naye musimbe mochi
7: mumwanyi
6: naye muwawa agule agende wachi
7: waguru
6: oli ayinza okugamba mbwe bikola bya fenete bibaza mwanyi abamu babyokya naye sebo ekivundidde kikole ttaka eriddugavu
7: yes
6: naye bwe kibeera bwe gubeera waguru ne gutabwama ku mwanyizo era omulandira gwago gulinga gwa mutuba gwe separating ane gutambula nga
7: gwetadde
6: naye nga giri ekisigadde emiti ginywa nnye mwanyi naddala omuyembe n'ovakedo emwanyi nebulu okweyagala
7: tegezo muyembe novakedo tegali badde mu mwanyi
6: ate jikuma obuuka bwetwiga bowara eje miyembe ne ovakedo ovakedo na akalakala waguru na miyembe ogenda okulaba ng'obukola bukaze songa obwo obuuka bwetwiga bowara bugikoze eki bugiyingidde kati kwe buva ati ne buyingira mu mwanyi zo ne bugabire mu mwanyi emwanyi yo yandibadde tujire kambi wakati rwa ebirokerwa ebyo bijinywa ne byonona
7: yes
6: ebirokerwa bye bisingo kuma twiga bowara ere mwanyi yo tojikumira mu muddo era kyotakiririza nga ddala mu mwanyi gwe muddo okukula emwanyi bwobosi olina minize okati esubiribula eno mu bitundu ng'ebyaffe bya kisansala esubi tetulirina simba mu ebitooke mu nnimiro futi abiri abiri okuva ku kikolo okudda ku kiki ku kirala gy'emiti giri gye nkugambye okusimba simba omuti futi ataano kw'ataano togifutika wamu naye ati giwanvu ye gigende waggulu emwanyi gisobole okugisalire gigende waggulu emwanyi zifune ekitangaala naye ng'obudde bwonna gifuna ebikoola ebyo ebiyiika bibi bibika ate bulirwe bibika nawe bwoliisa ebikola byo mwanya ate biddamu ne bikavalinga ettaka
7: ngojeke ebikola ebyo ebyobutonde ebyobumitubana
6: nyo
7: mwanyi zino zimusa
6: njimusa njimusa ne ebikimjimusa echa yaramira java yaramira java nimuteka ko ruvanyuma rwo kusalira nge nkuba etandika kubanga cheki jimusa jonna je kifache enkana kyagala mazzi
7: yes
6: buliwe kifuna amazzi nga ne mwanyi ye yagala ate to kiteka ko nota kizika mutaka abasinga
7: bayiwako bwi
6: bayiwabwi kati enjubo olwaka nge kijimusa kye kifwa obo kiye bwo kiwoti nga muli mu olukola era kibera ku lukola tikiyingira mutaka
7: yes
6: okitegedde kibera ku bisanja kibera ku lukola ku nguru enjubo kikoma okwo gwe n'ogamba mbu nayiye ogenda okwesanga nga ebikutaka katono okuttaka nga gwe weeyagala nti nafunye naye kisalire mu ttaka futi bbiri n'ekitundu ku ludda olw'ekyengulu oba weebulunguluze ng'odda manga naye futi ezenya oyinza okusaza akakoloboze futi nnya okuva ku muti futi ssatu n'osaza akakoloboze futi nnya gwe teeka mu gulamu z'oyagala ennyamwanyi ejja kweyagala okusinga gwe lwobagamba kubanga kati abakozi bali expensive ogwetolooza gwonna nedda oyinza okusaza akakoloboze akanya akatonotono futi nnya n'oteekamu ekijimusa ekyo olumalo kiteekamu n'okibikka emwanyi ojja kulaba nga yeeyagala wano bwenkola amazzi gye gatandikira eri waggulu bwebeera kasiropu ng'ekkirira bw'oteeka ludda lw'ekyengulu n'osaza futi nnya oba ttaano ku ludda olw'ekyengulu lw'omwanyi n'olyoka oyiwamu ekijimusa ekyo n'okibikka omwanyi enkuba olutonya kitambula ate kikkirira emwanyi nga yeeyagala
7: emwanyi zino zifuuyira
6: nzifuuyira nkozesa nnyo weed master
7: wansi omuddo
6: naye nga ngera obuddo bukiri inci ssatu
7: nga tebunna
6: era kwekuuma ennimiro ng'ogiraba nti erikkirie inci ssatu bwe muli nnimiro lw'ebeeramu omuddo efuuka kyenvu toyinza gikuuma ng'erimu omuddo toyinza kufuna kiragala nga mulimu omuddo olw'ensonga oba osize mupya toliweera ojja kubeera sente zo nga ziggweera muki mu ddagala lya muddo nga bw'ofuuyira bw'ofuuyira nga naye omuddo tegugwa mu nnimiro naye otambula mu nnimiro nga temuli muki temuli muddo ekikyankose nnyo njagala kufuna pampu mu gavumenti kati mu bidde buno bwekyeya nga nfukirira ng'emwanyi yange ebeera bulungi bwete emwanyi bwenjirima nga bw'ogiraba mukulu ssonko bwete bwetambula
7: bisi ebisinga okusoomooza mulimu guno gw'okulima emwanyi ku nnimiro yeeno bisi ebisinga okusoomooza
6: bakozi abakozi buli lw'ogamba nti obateekemu buli lwe balaba ku mwanyi bagamba nti ntuuse awali omugagga akulamulira sente z'otasobola nakola
7: nakusasula
6: ekirala ebiwuka tulina obuwuka bwa mirundi ebiri tulina twiga bowala ne coffee wilt mbasaba abalimi bannange coffee wilt akwata emirundi ebiri akwatira mu njuki kasita omumwanyi ogulekawo nga gulike ne gumulisa mu kiseera ky'otategedde emiti emirala nga asatu giba gikwatibwa nga gumulisiriza mu nnimiro yo era weewale nnyo omuti gw'emwanyi oguleka muki mu nnimiro nga gukwatiddwa akawuka ako ennimiro yo ekibatu ky'ekigere ekyo wansi w'ekigere ekyo naye ekibatu kyakyo bwe bulungi bwa faamu yo kyentegeeza buli lw'otayita mu nnimiro tomanya bulwadde bulimu buli wawesulyayo gwanagamba n'ogamba gundi nti nkolera kino yeebyo ebyokukwata akawuka akawuka kaze mu nnimiro tabirikola ki tabifaako okujjako ng'era gw'omulagidde naye ng'akawuka ako kakwata coffee wilt kakwata nkugambye mu kimuli enjuki yeekatabaazaamu mu nnimiro ate ne wansi buli omuti ogumu ogukwatibwa gubiga inayo umusako ya weguli emiti emirala nga mukaga yigwetolo dobe na jire temirandira ne jijikwataganya najo kankati bulirwe gukwatibwa jino jonoge nokulaba nga jisika kuli kogwo kati kichova wetago gukula wa mangu nga wakagulaba guleme kukosa kusimba ate mwanyi mpya gwe bulirwe ogulwisawo nga gukola chi nga gulwaze emiti emirala kubanga emirandira jikwatagana ni akauka nekava kuguno nekakwata omuchi
7: ekitegeza nti
6: omulala
7: olabanga akauka kakukutte
6: gumenye era gukulewo bwaita omwaka gumu awozao
7: tusobola kuzao nga tubanaza mwaka
6: olwensonga obulwadde buba bukyali mu bukosa akantu ako yetaaga okubikka atawebera bulungi nnyo
7: ngojibise
6: kubanga erira kungulu obulandira bwayo buvayo ne bukola ki ne budda kungulu ekirala ekijimusa oyinza kuteka ko gramuzi 2.5 okusooka kati season yeddako teka ka hafu yecho emwanyi ja kumwa buli kaseera nga ya kiragala kikumi mwabiri ojja kulaba nga emwanyi yo kakati neddako season ino teka ko bwotyo kakati atogonza emiti aba ibero batuleta ebijimusa bya mirundi eki batuletera eni pike ne kani akati bwosako season eno kani ati dako teka ko java ojja kubanga emwanyi yetambula nga yakiragala nnyo kubanga java sulfan yagonze emiti ogukwata gujja tegukaluba
7: ngoweta omuntu asima ekinya kyemwanyi yali badde asima akisima atya
6: mukusimba mukusimba mwanyi ene yakati osima ekinya nga kiri futi bbiri okukka n'obugazi nga bwa futi bbiri ettaka lyojjamu erisooka lyojja kungulu lize waggulu w'ekinya ate eridda munda ngomaze okusima keri eriddugavu lyo liteeka ekyemmanga kankati bw'oba osimba bw'oba olina busa funa oba ekitundu ky'ebbaafu oba ebbaafu ogitabule mu ttaka lino lyo watadde waggulu ery'obusa kwomala okulitabula lize mu kiki mu kinnya emwanyi eryo mw'oba ogisimba bw'oba ekyo tosobodde ng'olina ddaapu ddaapu oyinza omutabula ne NPK reso ebeera kiremu kuki
7: kwemu
6: akati bw'omala obitabula oti neddaapu akati noddira emwanyi eyo noddira akantu akapima miligramuzi ekikumi ak'omuddo akapima miligramuzi ekikumi kosena mu kintu ekyo ky'omaze okutabula n'oteeka mu ttaka liri eriddugavu lye walese waggulu n'olitabulatabula n'osika ng'ozza mu kinnya simbamu emwanyi ekisooka ekireeta ekyo emwanyi bw'ogisimbisa obusa bwerumba omusana ekala mangu bw'oba toli munyiikivu waakufukirira naye wano edduka misinde bagenza noga nti emwanyi wagiteekako ki nga neni pike neddaapu obitabudde mulesha eyo
7: jeeko emiti nabiki n'ebitooke nga bwe tubyogedde bintu ki ebirala by'osobola okulimira mu mwanyi
6: ebintu by'osobola okulimira mu mwanyi emwanyi eno kirungi olimiremu naye nga tiyeetaaga kkabala buli lwogibeera ng'ogikabaalirira ng'ekuba livansi ng'edde mabega teyeeyagala kati otemako akasusu katono ku mwanyi ku ttaka eryo ne kaba nti tukosa mirandira buli lwodeeta oba mupakasi n'asima n'adiikuula bagamba kudiikuula n'ayiikuula mangu ettaka emwanyi ogisse ng'ekuba livansi eddamu edda livansi neegamba nti kale katandika ate buki mupya ani n'olaba nga ekitundu ekyo kyonna kifudde bufi
7: kyokabadde
6: naye emwanyi gwe tofaayo bikka bikkamu naye ekisinga okusimbwa mu mwanyi bw'oba osobodde kasooli osobola okusima ekinya n'okiriisa noteka mwe mitinge ena
7: eja
6: kasoli nokube bange era nogena ngo odampinga bwoti ogena
7: osula
6: ekyo tichikosa naye nsiga bijanja lo nsiga binyewa kize mabege mwanyi nabateka mu lumonde
7: waliwa balimira mu
6: ensuju ensuju zo sobola kubanga osime ekinya naye ate ekitangaala kwa sitoba ngo zijimusiza ikitangala insuju zikibula na hizi nazo ziberawo
7: nazo tezina buzibu
6: bijanjalo
7: binyewe byotota wa
6: bizi koseza dara ne lumonde abayagala okusimba lumonde mu mwanyi
7: omuntu ayagala okusimba mwanyi sige nungi yali jijjewo
6: ensige nungi wandibadde ojijja awali mother garden muleme kusange mwanyi ziri ku makubo noga manti gundi nalabye miti iji jinyirira alina mother garden ngate yajija mu UCD ya musemba gyobo gye mwanyi kubanga abasinga bachupula ayinza okujja wano mu nimiro yange nalaba nti emimwanyi mirungi naalyo kajja kibwa katirwa nagenda nakola ki nasimba ekirala kyembalabula okudire mwanyi n'ogamba nti ngenda kusimba noga nti mwanyi ya lutaya nalabye miti egi mirungi egimeze wali wansi tosimba mwanyi ezo era obo simbye erayiti emi mwanyi egyo mjiba mibi kubanga akamwanyi akali mwaka tono mu mwanyi za cutting ke kamwanyi akasajja akawakisa ziri akawakisa empeke zola banga nene enjuki bwekeera kunkya akakamwanyi kekasoko okwanjuluza ne kaba nti kawunyanya akawoowo yomulia yazireeta akayita nekita kawunyanya akaki akawoowo kakati saavisi yonna enjuki ejijja kuli neetwala ku mwanyi ziri ennene kati bwogenda okuyiwa emwanyi ezo n'olaba nti mpeke ennene nga zagoberera taata waazo akaweeka akaki akatono ogenda okulaba mu mwanyi ekikumi ze wasimba nga mulimu emiti ebiri egifaananye maama waagyo nga gyoliya buli gumu gwanjawulo gwafaanana kitaawe waagwo kubanga enjuki eyagwa ku kimuli yava buli sayidi okitegedde ogenda okwesanga oluusi abamu bagenda mbibira nga naye mwanyi ekinyira bwe kijja ekiro kitoolako mu mpeke zino ze kirya n'olusanga zikkiridde kimiramu eyo empeke entono ne kikiteeka mu lubuto ne kigenda ne kikipama mu kibira kati gwe bw'ogenda okuula okuula obuweke obutini buti n'oleeta mu nnimiro mbu nsimbe nazikudde mu kibira
7: gambye nti emwanyi esinga wano obukulu ya mwaka ki
6: ya 1995 taata ye yagisimba kakati nange nazirekawo ng'ekyokulabirako n'enzifudde ento
7: kiki ekigifuula okulabika nga bweri nga waliwo n'eziyinza okuba nga za myaka esatu nga tezirabika zita
6: ndabirira maintenance omuntu buli lwotafaayo ku kyolina n'otakyagala nekyo tekikwagala nga kikudduka
7: ndabyemu vanira kyonaye wafunye ekirowoozo ekitandika okumulima
6: nakifuna okusooka naye buli luli bwe byagwa ate bannange ne bangamba mbu bitta olusuku n'enkidduka naye kati nazzeemu mpolampola
7: ng'omaze okumutegeera naye
6: yamutegeera era n'ennima ye ngenda ngitegeera luli nali nkolera mu butamanya sebo nkwebaza okujja ku mukama akunkuumire rediyo Buddu ewanga
1: amannya ndi Kasozi Abudu omulimi saawa w'eggombolola eno eya Butenga okulima emwanyi si mulimu si kirime kya gavumenti wabula kye kirime omulimi kye yali badde alima n'abantu mu luvannyuma ajja kufuna pensoni n'ate nga ne pensoni tennaba nti afuniramu ddala ssente eziyamba amaka naye nga byonna okubikola olina okugoberera bino wammanga kwe kuli endokwa z'emmwanyi Uganda Coffee Development Authority UCD ezeemaze okukakasa okuva mu lisaaki yaazo era n'ezifulumya kati nga bwe twogerera etandiso ziwa bannassale operators bamezesa endokwa zaale n'oluvannyuma gavumenti ebenga ezigabira abalimi naye kati mu kiseera kino gavumenti ng'ekyali mu ntegeka kati mwanyi zino ze tulina byebika tulinamu KR 1 okutuukira ddala ku KR 7 ng'ebika ebyo byonna bikolera ddala bulungi nti omulimi bw'abanti ebikabi na abirimye kubanga alina okusimba ebikabi yonna omusanvu nga abitabudde mu nnimiro n'abanti alina obusobozi bw'okungula kiro ezisukka mu 12.5 kakati KR kitegeeza kituuza resistant kubanga kituuza yenda iwe wali research gye bakoledde ndokwa z'emmwanyi zinonga baddamu ansa y'omulimi nti bwe tulime emmwanyi zirina obulwadde obukaza enkongeza emiti omuzungu bwe yalaba nti tulina obulwadde obwa coffee wilt disease kati amawulire ago gagenda mu research ne gaddayo abali research ne batandika okukola emmwanyi nga zigenda okusikira robusta corona waffe abaddewo kubanga corona akolera bulungi amagezi gaali badde makulu nti uli wonna w'okikola ng'olina omukugu ng'akulagiridde bulungi n'oba nti ofuna oganyula mu bizinensi eyo gy'oba otandise akati kyali badde nti ofuna ettaka w'ogenda okukola n'omanya endokwa w'ogenda okuzijja n'ofuna n'amagezi gennyini emmwanyi bagirima batya akati omulimi yaali badde amanya nti nga omwana bw'agenda mu ssomero n'asoma obusomesa yategeka bulungi ebbaluwa n'agifuna akati n'omulimi yaali badde ayiga nti bwe mba ngenda okutandika n'otakola bintu ng'opapa ekitundu okirina katugambe nti kwota eka kyekimu ekyokunda ekyekisaawe ati ekitundu ekyo bw'oba ng'omaze okkifuna n'okijjamu omuddo ogwali badde ogw'omutawaana ng'olumbugu n'olusenke ng'oyita mu kulufuuyira oba n'okululima ne luggwamu ati kyali badde nti ekisooka ng'okugira ettaka okuba nti terikulugguka kubanga n'ettaka tufunye obuzibu bw'amaanyi nti ettaka likulugguse abalimi ne bagamba nti ettaka linafuye akati bw'omala okugira ettaka n'ensalosalo ekyali badde kiddako kwe kupima ebinnya buli omuti we gunaagenda kati nga tupimawo nga tweyambisa enkondo z'oba omaze okusongola kati kitegeeza omulimi nti bw'aba agenda okusimba emiti 10 egy'emmwanyi atwale obudde apime amabanga okuva ku nkondo emu okudda ku nkondo endala fuuti 10 mu layini kitegeeza era n'okuva ku layini emu okudda ku layini endala era apimira ddala amabanga ga fuuti 10 naaba ng'alina emiti gye agenda kusimba emiti 10 mu kimu kya 4 ekyayiika kimu kya 4 ekyayiika kyekitegeeza nti ekisaawe kyaffe kyabazanyi kye bazambiramu omupiira yebeera eka kati ekimu kya 4 aba asalamu emirundi 4 kuba ebibanja abantu bagenze nga babitematemamu abalimi abasinga balina kwota hafu eka kati kitegeeza nti mu kimu kya 4 ekya eka alinamu emiti 10 kimu kya 2 ekya eka alinamu emiti 12 finye enkondo zange 10 kati ekitegeeza ewali enkondo w'ogenda okusikiza w'osima ekinnya enkondo wewagikubye kitegeeza omuti we gulina okugenda okolawo ekinnya okusinziira ku mateeka ag'ekinnya nti obugazi bw'ekinnya zirina kuba fuuti 2 ziteekwa sizaali badde ziteekwa 2 iya eni n'okukka wansi ne zibeera fuuti 2 kakati ekyo kiyamba omulimi ono nti era bw'anaabanga agenda bw'aba asima ekinnya ettaka eriddugavu oba eryokungulu aliza sayidi emu ettaka erya wansi lye erimyufu n'aliza sayidi endala kati bw'abanga addamu okuziika ekinnya aba alina okusooka ettaka eriddugavu ne lisooka mu kinnya n'asembyayo liri erimyufu kakati ettaka eryo ne liba nti ettaka eriri wansi mu kinnya erimyufu liriraanye ettaka eriddugavu lyosoose okuzzaamu kati ekyo kigenda kuyamba nti ettaka eryo lirina amasannyalaze getwaliise mu bumpimpi amasannyalaze nti tegafaanagana kigenda kuyambako ekinnya ekyo nti ettaka eriziddwamu terigenda kuddamu kwekwata omulimi kigenda muyamba nti ettaka eryo bwe liba nga teryekutte nti n'olukuba lwonna lwanaafuna mu maaso lujja kuba nga lukka wansi ku ntobo ettaka eryo ligenda kuba nga ligonvu emirandira gitambula bulungi ne bwe ginaaba emyaka 5-6 mu maaso bwe kityo bwe kirina okuba akati addamu n'aziika ekinnya kye n'azaamu ettaka lyonna lye yasimyemu Nenga alichanganyiza nti ettaka erimyufu eriddugavu lye lyasoose wansi, lye yasooka okusimba waggulu lyasoose wansi, erimyufu n'eridda kungulu. Ayinza okuba nga alina ebijimusa, ayinza okuba nga talina bijimusa. Sigamba nti bw'aba talina bijimusa tajja kusimba mmwanyi. Kakati bw'aba nga agisimba ajja kukozesa ebijimusa ebizungu kuba byo byangu okufuna, ate akozesa dozi ntono. Nti bw'aba walinga bwe twagambye ng'aziika ekinnya kyaffe, twagambye ekinnya kya fuuti bbiri okukka wansi, aziiseeko fuuti emu n'ettaka liri eriddugavu. Akati mmakati awo ng'amaze okuteekayo ettaka eriddugavu ge makati g'ekinnya fuuti emu, ateekawo ekijimusa ekizungu ekiyitibwa daapu. Daapu sekisimba kasooli ng'abalimi bwe bamanyi nti ekijimusa ekisimba kasooli, wabula ekijimusa ekisimba ekirime ne kiba nga ekirime kirina obusobozi okuleeta emirandira. Asobola okukozesa daapu, asobola okukozesa TSP, oba asobola okukozesa n'enkuba ng'etonnye. Bwe biba bijimusa biri bikke wansi ku ntobo y'ekinnya, omuti gundi bw'aba nti amaze okussaamu haafu eyo mu kitundu ky'ekinnya, ayongera maaso n'abikkako ettaka erimyufu lye twagambye, ekinnya ne kijjula, naye ekijimusa kati ekitegeeza akitadde mu makati g'ekinnya. Akati endokwa y'omuti agitadde waggulu kubanga ettaka yalitaddemu yalizizzaamu buzza. Kati endokwa agitadde waggulu. Kati bw'abanga agitadde waggulu, endokwa yejja kuwulira mu butonde nti mu makati g'ekinnya waliyo ekiriisa ejja kutandika okusindika emirandira. Naye ate n'ekiriisa nakyo bwe kinaafuna enkuba, kimulunguka nga kikka wansi ku ntobo. Kati ekitegeeza nti ekiriisa kikka wansi ate emirandira ne gijja nga gigoba ekiriisa okukikwata. Kati byombi bigenda kumaliriza nga bituuse wansi ku ntobo. Kati omulimi agenda kufuna munti alina omuti guli waggulu naye gusindise, agukasa okusindika emirandira ku ntobo y'ekinnya fuuti bbiri wansi. Kigenda muyamba konti omuti guno tegugenda kukusebwa mangu kyeya singa enkuba ebanga eweddeyo, kubanga gufunye emirandira nga miwanvu gibunye wansi mu ntobo y'ekinnya. Yes, kakati ekiddako tulabye okusimba kuli, nyongera okukwogerako nti bwe tubanga tusimbye emwanyi yaffe eya kaatingi, tujja kulaba nti wali endokwa weetandikidde okuloka eba wagguluko. Ku nnyingo eyo togiziika wansi, kubanga bw'ogiziikamu ng'osimba omuti eyinza okuvunda n'omuti gwaffe ne guba nti gukala. Kati ennyingo eyo yalibadde ng'etuula ku ttaka kungulu n'eba nga teziikiddwa. Akati endokwa yaffe egenda kutandika okutambula kubanga eba efunye amazzi, ogiwadde amazzi gayinza okuba ag'enkuba oba gonyini g'owadde, endokwa yaffe egenda kutandika okula. Akati bw'eba ng'etandise okukula, ojja kumanya nti mu kiseera ekyo endokwa yange yeetaaga okuleeta amatabi. Kati ekitegeeza nti okujangu ya nnina okujongerako ebirungo n'eba ng'erya bulungi. Akati bwe mba nga nnina ebijimusa ebizungu, nja kozesa ekijimusa nga NPK. NPK alimu ebika bya njawulo. Tulina kati NPK yagenda kubanga ayambako endokwa yaffe okukula ku supiidi. Bw'abanga oluusi takozesezza kijimusa, omulimi yalibadde nga bw'abanga alina obusa nabwo buba bukola bulungi, obubaza okuvundako. Obusa obw'embizzi bukola bulungi, nawola bulungi, naye asobola okumukozesa. Akati ebijimusa n'obusa n'enakavundira byalibadde nga tabiriraanyisa ndokwa yaffe, kubanga oluusi byokya birimu ekirungo ekya nitrogen, byonna ebisatu byenjogeddeko nti ekirungo ekyo bwe kiba nga kiriraanye emirandira oba endokwa bigibabula. Kakati alina okusembezaako walako yinki nga nnya, kubanga omuti gukyali muto. Kati awo ebijimusa bwe biba ebizungu abali n'okubiziikako mu ttaka ne biba nga tebiddamu kufuumuuka kudda mu bbanga. Bw'aba nakavundira oba obusa nabwabutabula bulungi ng'omuzimbi gw'atabula omusenyu ne seminti tabutsa ko kubanga bujja kwate ekitole bukole ekitole ate bubabule alino kulaba nti abutabula bulungi ne bukwatagana mu ttaka lya fe ngo muzimbi bwe tugambi bwatabula seminti mu musenyu yesere kakati ekyo kuwembera kubanga mwanyi za fe ziba zetaaga okuwembera nti obuddo obwomusana nebanga tekosebwa nnyo ebe ekyali nafu kakati okuwembera kwali badde nga asobola okukozesa ebiwaanyi wano mu Buganda tubikozesa oba asobola okukozesa ebisansa kati alina okukozesa ekintu nga kisala busazi ekitangaala oba nebbuguma ery'omusana ebitundu nga ataano ku kikumi kakati ekitegeeza nti bw'aba akozesezza ebitibi ebiwaanyi bibiri biba bisobola okuwembera omuti ogumu oba ebisansa bibiri n'awembera omuti gwaffe guba nti gujja kubanga gukula bulungi naye omulimi alina okujjukira nti bw'aba akozesezza ekiwaanyi alina okujjukira maaso nti ekiwaanyi kino kirina emirandira kigenda oluvannyuma bw'abanga takifuddeeko kijja kukula kireete emirandira ate gitandika okuvuganya omuti gwaffe ogw'emmwanyi kati alina okulaba nti emmwanyi bw'eba eyise mu sizoni emu ng'efunye bulungi enkuba mwanyi eyo eba egumye bulungi ekiwaanyi aba alina okuba nti akijjako bw'abanga atidde nti oluusi emmwanyi tennaba kufuna maanyi bulungi asobola n'asooka n'akisikamu kati ate n'akifuula nti ekitundu ekibadde waggulu nekitunula wansi ekiwaanyi nekigaana kuloka nekiba nti tekivuganya tekireeta mirandira kutawaanya atenda okwa yaffe ekula
5: kale okyawuliriza rediyo y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu edakiika wasigaddeyo si nnyingi tumuzika essaawa ey'okubiri kansooke nzigye obubaka buno nzigye tuwumbewumbe tovaawo
0: tugunda tuwuluguma tugunda tuwuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo oni muzei kakumba wano Radio Buddu nga kutuusibwako rokobo
3: rokom amaanyi g'abawanguzi
0: Alo mkulu seo banyamu.
8: Munango no mzei kakumba anga buli jo kansala tubi.
0: We simbiewo.
8: Wanji.
0: We simbiewo.
8: Ne simba woda niluji.
0: Kati ila mwazemu.
8: Ila tuwa zemu ze kansala.
0: Uwawa.
8: Umu Amerika.
0: Chitundu chi.
8: Anti kansala wa umu Amerika.
0: Hey.
8: Ate ya abange ila president.
0: Hey, abachi ikilila guanga.
8: Nivuo hita mvoti.
0: Hey.
8: Ngaba kwenye njibili. Na abachara nkaga.
0: Ate kati abu abachara babachi.
8: Anti kukubuda abuda kansala. Kansori inge burunji.
0: Ondo no tesa di.
8: Kati atebi otesa.
0: Hey.
8: Otese za makago vana abachara bebatu wala yofa hiyo. Kwe tokiri zibu agenda yeri.
0: Mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako. Rokobo.
3: Rokobo. Ama andikaba wanguzi.
9: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
10: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
9: bannange ate n'akawunga kawomye kano wakaguzeewa naawe
10: gutonnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour spring flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma talina buzibu ku bulamu spring flour alimu ekiriiso kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutoma nnyo olwo n'okola capati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group
0: Mandela Mirazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byotesanga walala ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima Ate ayani, ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano. Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers e Busega, nga lino ttabi lya Mandela Group.
11: Jemele kumami, na hene nene miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya chidagala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogedako.
12: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu ya mirundi ebiri, obe kubeto nye, obo musana guase, esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuwa alebikola, tubiri senteza fe, tufune mga amata.
11: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ubinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu, gunomu lundi, ngenda kaka santi tutereka wakamale waka
12: yey mukwano gwange season yeno nange ngenda kusimba bazoka
13: okufuna makungula ga manyi emisoli jikubisamu emirundi ebiri empikiza akasolizo mutindo gwe kitaro ejigumire cheya ejigumire ndwete nebikole ebirunje nyebyente simensigo akasoli ya bazoka esinga ya manyi eyabali meba kukutivu ngakati sangi wa maduka kibyo bulimi agesigika agakulyo kumpi
14: Kaboksi, chechia chate.
15: Kano kekazanya kangu. Kwa sumo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, mze nanyika sita. Bili ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bili zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
14: Nkumi bili zoka.
15: Shima chwede, aonga wefu nilomu kisogo oku wangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
14: Milioni atanu.
15: Katiatese chochoka. Nyika sita. Bili ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osoblo kuchusobla mugo. Uluzanya lumuroka.
16: Kati chikubereero ku bulamu obulungi encha amateka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyizibwa kaboksi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
15: kaboksi kakutusibwako oku Dynasty International ngenerunga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu

0: to sindo koma tuwa tu kidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Oni musei kakumba wana radio budu nga kutusi wako roko bo
1: boom ama handikaba wangu zi
0: Alo mkulu sewa banyabu.
2: Mundangu liye mzei kakumba nga bulijo basaji ya basi ya sinzo kore ngudo.
0: Muko le ngudo.
2: Teira gundi naka ni company.
0: Teira company?
2: Siku
0: tegede.
2: Untegede. Ngudo zomu China. Za teknolojia tutunga ntunge kekalika teira kwa ulide.
0: Kati olugudo nga mtunga lutunge nga ulugoye.
2: Tutunga lutunge. Koransi tutunga mutunge.
0: Ne mumu ala kutaka.
2: Kumuku motu ya tutunge. Leda wali olugudo letu gendo kora. Balu ita naka ni Chinese. Airport in highway lugenda kuita Masaka sijo wangamba jovela
0: wendi wano
2: ineru ya kutuka yu mwaka guwanku minya
0: mzei kakumba wana radio mda kutusi wako
1: rokoboom ama andikaba wangu zi
0: aba chogiro products aba kulirebi zigo nesabuni ya chogiro baju kiza bantumwe na nti chogiro habo jeri ne chogiro habo sopu bisangi wa mumaduka ni musupermarket sizo na mguanga wamune mchikube Kampala ne wolo sera azizo na baline bikabi ya bisige biwela kukukatale nga chogiro habo jeri chogiro habo sopu chogiro vitamini e pink jeri chogiro kukua butter jeri chogiro aloe vera jeri chogiro nani perfume di jeri erigwa tagala buwowo wamune bila labi inji bakulete dene eco star washing ba sopu ayoza vlunje ngwe nezitukula atenga limu akalo saka lunji abachogero bongero kubiriza bazadde mwina okukuma bana mukasira kana ko rumula nokudda kusomero ngabakoze sebisigo ne sabuni ebyachogero okusobola okukuma susuza bwenga namu iranga nunji bakubira kusimu noti musamvu tanu nya tanu tanu musamvu 23 noti

bino wa manga. We walu kusemberera obo kukwata kumulwadde wa Ebola. We walu kukwata musayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamune ntuyo, ebivudde mulwadde wa Ebola. Naba bulungi mungalo, ngokozesa sabuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola, oba ku oyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6 6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.

0: na abavubuka bakadde
1: n'abaliko
0: n'abachala
1: n'abachala yes
0: kati bachia person zibabwe kuchalo babega sikachiko bote balonde bwabo byetogedde
1: bega tabwega sikachiko ka sente
0: bya balonde kati abantu mulonda alonda ya abantu bimukaga
1: ne bamwega tako ne bawera musambu
0: yes bali abanna nabone bajja ne bamwega tako ne baweza akachiko ako muntu 10 no akabantu
1: 10 no yes
0: yes kati ababo 10 no mwabo bebe yongera yeri kumuluka
1: bane 10 no mu ababu lichalo bwe bululu obukolo omuluka
0: yes
1: oh bwe bulonda akachiko ko muluka
0: muluka bwa gwina ebyalo bina be bantu
1: ana mubana okay
0: be balos we babe 10 be bantu nga 10 mu 10
1: yes
0: like that
1: okay
0: kati ateba tutuka kubachala abachala nabo balonda abantu batano
1: yes
0: kati abantu aba batano nabo beyongerayo era offices weziri nyingi muri mu kya person vice owebyensimbi no wa publicity
1: mwandisi
0: batano
1: yes
0: kati beyongerayo ne batuka kumuluka abatano batano era ne beronda mu batano
1: okay
0: ne beyongerayo gombolola.
1: Gombolola yes.
0: Miruka eri mu gombolola. Ereta batano batano
1: buru.
0: Era ne bone beyongera.
1: Okay.
0: Bwe batyo paka bwe batuka wakuru.
1: Mm.
0: We wawe ebyo nato so abitukako. Kate we wandisisa.
1: Kwegambe pesa eri so kali olino kunyigobe kigere kisoka kusoka kwe wandisa.
0: We wandisa.
1: No so ko fuko
0: mwanzi. Buro. Eguro nakuzo mwezi nga mukaga.
1: Yes.
0: Tuli mukuwandika batuze kuchalo. Tuli mukuwandika bachala bonna bali kuchalo. Oline miaka 18 kudda waguru ngoli muna Uganda.
1: Yes.
0: Chengeza ko kugamba kuchalo kuliko registered 2. Kulike yabatuze
1: bonna
0: nga boba agala kulonda. Omuluzungu kyetuita willing. Olinga ayagala kulonda sentebe.
1: Yes.
0: Ajani wandisa mu register yo.
1: Mm.
0: Chenjagalo tegeza batuliza te tugenda kwa register yenkadde obali register ya chairman obali register yani obe yani nedda. Akachiko obudde buno kuva egulo nga mukaga paka nga 10 olwokuta. Akachiko kebyo kulonda kata de abakozi bako
1: yes.
0: Bali mukuwandika buli muntu yenna nga ine bisanizo nga ayagala kulonda sentebe na buli mukyala nga ine bisanizo nga ayagala kulonda mu bukiiko bw'abakyala
1: yes.
0: Oba kwesimba so tosa kwesimba nga toli mu registeze bibiri
1: tosobola kube kwesimba nga toli mulonzi
0: netta osoka kwewandisa n'obo omulonzi
1: okay
0: uluma loko wandisa nobo mlonzi
1: kasoro kwesimbao
0: niwe simbao
1: mm.
0: Kati ateche baino kumanya nebo bango ya golo gamba zenja gala kwesimba kubana bacharo we guanga liona oba ku district waka uina kutani kila kucharo wabwe mkunyonyo de
1: zigenda zikula mugwa gukane
0: muwa gukane ya mitendera electoral college tuko mu luzungu bachita electoral college bo ba tewe simbia wakuchalo noita
1: yes tosobola genda kumuluka
0: tosobola genda kumuluka ate tosobola kweyongera yona waguru
1: okay
0: no lwecho oina kutandikire no wansi kuchalo we simbewo oite ogende kumuluka kusinzira wawe yakalo kwesimba
1: yes
0: kukoma chairman chechi mugo bobo yagala kwa LC2 yagala kubera kachi ku ka LC2 eliye yabagamba nje njagala kubera wali kulabirira PDM oina kutandikira kuchalo rwana nyobere ku kachi ko
1: ke okay chalo yes
0: bobo yagala genda kubwa kwa LC2 oyinza obutesimba okubwa chairman naye bisere bisinga oina kusala magezi kwa anti chairman na kulonda mu kachi ko
1: nti akulabye
0: na kuteka mu kachi ko ke kubaka tibwetu malo kulonda chairman ono nga tumazo mulonda
1: yes
0: kati chairman kwolo lenyini
1: dwalonda
0: kasatu malo mudikiralinga nti yono chairman
1: nti ya wangude
0: atuzo lichiko na yanjura akachiko kagenda okola na kaka kabantu omukaga
1: kumuluka
0: kuchalo
1: yes

0: Tukulamusizako agwewe naje kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio vudu radio eyo muntu wabulijjo ne tukwebaza jonna gyosobodde okubeera ngate otusizako engalo olunaku olwaliro tuguse n'enteekateeka eyatula tukwenke sports special biba bya mizannyo okuva obudde buno paka sawa zigenda kubadanga musanvu ezekiro ekyolunaku olwaliro. Kale no bingi byogenda okubeera ngate ofuna na damu nteekateeka eno kosa n'okugatta kapiira aka World Cup nga bwe kagenda okubeera ngate katambula era nga yendiba wakati wa timu y'eggwanga ya Switzerland n'eggwanga erya Colombia. Game eno egenda okubeera ngate jja ye game egenda okubeera ngate eggalawo gye tuyita round of 32 ey'empaka zino eza World Cup. Tubakulise mu game ezanyiddwa ebadde thriller. Bwe twogera ku thriller gubadde goals 3-2 timu y'eggwanga ya Argentina ne timu y'eggwanga ya Egypt iranga Egypt bataddewo mutindo lwakubanga eri ekyaffe ekya Africa oba oliawo tukowa banyaga nadda mu mbeera nga bwegeza kukubiranga te etambula tukowa banyaga mu dakiika 15 esembyeyo eri eggwanga erya Argentina mwe basobodde okubiranga ate bawangulidde game eno nga bwe tujja okubiranga ate tukutegeeza essaawa eno esooka okuva ssaawa zino nnya paka ssaawa 5 ezekiro ekutuusibwa ku bannaffe aba B Win Bet Uganda abagamba nti tukyalireko ngweta ku website yaffe ya www.bwinbetug.com teka mbu test www.bwinbetug.com ensonga zonna ojja kubeera ngate ozitambuliza ddala bulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wabulijjo radio boddo njaga okutegeeza kuko nti njaga kutegeza kuko anti Masaka eno twakugulidde we kiyumba genda bugenzi munyenda opposite ne stage we batunda ensenene wogenda kwiranga to tusange ensonga zonna osobola kwiranga ate ozitambuliza ddala maridadi sana agowe na auliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo yenze tamkedde umal nkwagaliza okuliza okulonji
1: nange zeroni
2: nange zeroni so bingi bitugenda kuberanga tuogerako era tukusubiza nti wezinawulira ssaawa nga musanvu ez'ekiro ogenda kubeera ofunye bingi nnyo nnyini ddala ebyemizannyo okuvaako wane waka then of course n'emitala w'amayanja so World Cup omulundi guno alabika nti buli game ebeerako ebyokwogerwako buli game ebaako memories zeekuleka mutwe so kyo kifudde World Cup eno ba oliawo okulabika nti wanjawulo mu mbeera emu obendala so byonna tugenda kupera nga tubyogerako nteekateeka yaffe nera tukusaba kimu akalimiko bwetagezesa kakwatako kujja kumira ku radio budjo pako tunakusibulira akawungezi kolunaku olwaleero kakati of course yo World Cup abutikidde ebintu bingi naye nga mugwangira Uganda ensonga nyingi eziri mukupera nga zitambula wano nawali ensonga ezo nga zeekuusa ku kyokugezesako okusayininga abasambi omusambi Yunus Sibira Yunus Sibira alabika nti ali mu final stages ezokubeera nga addamu okureuniting addamu okukolagana ne coach Brian Ssenyondo so baakolaganako bonna ku kirabu ya kitala jjukira nti ebiseera ebisinga abatendesi bano baagala nnyo okukola n'abazannyi be baali bakoseeko nabo singa babeera baali batambula bulungi mu situation yeeyo so Sibira yamaze dda okubeera nga kigambibwa nti batuse dda ku nzikiriziganya ne coach Brian ne kirabu ya KCCA akuchia omusambi ono okubeera nga abeegattako jjukira nti KCCA okutuyina kulina okubeerawo kubanga baaluuzinze omusambi Joel Serunjoje alabika nti midfield yabadde yanjawulo omukuba midfielders mu ggwanga lyaffe erya Uganda erisinga abasinga ate era baaluuzinze n'omusambi Brian Jala so omusambi gwandibadde oyogera nti azegawanye omusambi Joel Serunjoje wavudde yandibadde asobola omureplacinga naye ate naye yavuddewo kati KCCA bali kubeera nga bayagayaga wano nawali okulaba ani gwe bayinza okubeera nga ajja addira abazannyi abo mbigere kakati mwana mulinzi Sibira basobodde okubeera nga bagala kubeera nga bamuleeta yali omu ku ba defensive midfielders abasinga obulungi kampeeni ewedde era Sony ewedde ku kitala yazannya ku games 13 kitala ze yazannya ku games 29 n'akupa goals 2 n'akola ne assist emu era yali musaale okuyamba ku kitalo okwangula empaka eza Uganda Cup so ni wakubadde timu enegenda kulabikira ku lukalu lwa Africa olwa CAF Confederations Cup yayinza okubanga tekigenda mulobera kujja ku kirabu eyo eya KCCA yazanyirako ko Buhimba United Saints yasambira ko Mbalala City ne kirabu ya Gaddafi FC mujukire nti kirabu ya KCCA urede bama sedo kupeda nga bako mfaminga nga ibafunye chao siruanga deni Maxwell Owachigo ni wana mwenezi Elvis Ngonde wana wana KCCA ya sodo kupeda nga ibafunye so chite gezanti kampini ja baga la kutagululevyo ibari mesezo kolo unuje miaka nga musambe mabiga kesi soku peda nga tena mudali gona nenga bete kika na balala bete kika atenge biembi nchi mkwete kika kuna watewa inaba zanyi ababa mmiaganya jengalo akali no ya klabu ya KCCA balimu tika tekeyo yokufuna msambi Yunus Sibira era diriwe wenabe wede na yo oja kupeda ngojitegera bulunji nyo kakati mbufu webumu ne klabu ya URA yotujima nyinga timu ebisere bisinga ebera bize mubuli katale okusaininga abasambi wano nabali bas basaininga abasambi atera ne babaka abasambi webata so cho cha klabu ya URA so bama so kupera nga basaininga musambi gubaita Muhammad Cheyune ono nazanya nga winga era bino klabu ya URA emazo kupera nga bikakasa olunaku olwalero ngo musambi ono bwe sodo kupera nga mufunye ku social media handles ezenja ulo so musambi aina skills then nature that anti kucha creativity still asigala musambi wanja ulo na ule songeyo yegase ku kirabu ya URA nga ina experience etali nene nyone ila nga weri because abade koko ku kirabu ya interview PPC jabada sambi do mpira ila yabade musambi mulunji so akweso kuloko kwa kono kirabu zindala zala vise koko ya sambi dako kirabu jabaita Muhazi United yegwa ngiri ya Rwanda wakati wa bidi abirimu esatu paka bidi abirimu etanu na batebila goals mwenda na kola ni assist si zali munana then kakati kirabu ya NTB UPPC ya batebila goals bidi na wakoli lani assist si satu kampeni ye wede then kwekufuna a ticket emuleta mkirabu mkaseda kano jagendo kupeda nga sambi damu ya URA urugendo lidu watani kira nyoku kirabu ya KCCA Soccer Academy ila abadajia waguza mutendera mbele mwobe ndala azanyide kune klabu zinga Maroons klabu zinga Solitude Bright Stars ezo ndazo nazibade klabu ze so katusibineti ne kuyo URA omukulu agenda kupera nga gulekao ila performance jajo kupera nga chekao ja kupera ya mugundu mbele mwoba ndala bwagende kupera nga wete gereza kalino ya msambi oyo neka tumuagali ze chisinga mbufu webumu kirabu ya SCVira abayingira chokati na abafuruma na ubafuruma ye kirabu ya SCVira ekisoka timu eno baso dokupera nga bafunye John Asimwe asamanga left back atera solo kusaba midfield Asimwe miaka jete tujitegera bulungi nenga kushindo kumanya achali mwana muto kubanga ni mpake za World Cup under 17 World Cup under 17 ezasimbi okubera ya kuba yemusambi yemusambi mwana mlenzo oyo John Asimwe nera World Cup oyo bwagenda kupera nga wetekereza te yamutambulira bulungi era coach Brian Senyori yatuka namujira daladala mu team kubanga mukumutu ala twali tumubaliddeko nyo ngatusubira nti agenda kupera musambi kwanja ulunyune byagana na tukanga tebachamu balira ko wadde John Asimwe so vira yamufunye ya saini nsendagano ya miaka 3 abadde ku kirabu ya Express era ku kirabu yomu kubazanyi aba badde abintomo actually nga yomu ne kuba captains ba kirabu ya Express ye msambi John Asimwe sasolo kupera nga kuyambako mu namba zesenja ulo actually vile badde funa signing ya yesoka mukatali kano era bo vile bamaze dokupera nga bakati emula bagamenti aini miaka 17 ya musambi John Asimwe endagano gya saini yese ya miaka 3 bedo se miaka 2 badde ku Express ejisembye kitegeza Express abaya jagati aka ini miaka nga 14 nao 14 na 15 ya musambi John Asimwe mumbera emu oba endala then yayita koko ku Prosper Soccer Academy kakati era no mpira gwe gwakulira nnyo kutisa wecha abakusomero lya St. Andrew's College Kitovu yasambi le dibe ya manj theni uyabana agenda kubukedi ya comprehensive mpakeze za usa games na yo nagisa kukubela nga shininga so yi asimwe katika tungagali ze wirungi vire kukirabu ya vira kupanga ino chima nyatiklabu ya genze bu nguvude kubiembera situation jivali muka akati na yi klabu esinge vya hafayo mzanyo gompira mkwange ya Uganda kakati uwechitege nanti uliwoteka kwa mjoo zogo uwotade kwa mjoo zinga munene nyonga jetukomeza dene mufu weu kilabu ya vira baso dokupeda nga basa yini nze yabade top scorer wa big league campaign wede gubaita Isaac Gumperumo wamu sainizi wamu jamu kilabu ya Yanga Elephants timu ya big league yatewa golo sikumina msambu campaign wede so vira ngabali mkawefube ukumiu miula timu yawe atera ngabamu kababazanya wabadabe nitomo timu inobaji avuli de ilaba badeba kunanyizi wakuchokuno nya goals chitegeza antiono baba ilaba gena muti kila uomu gugu kukubano nyeza goal nga yes muligi ya fegwangi ya Uganda yoko ntiko kubanga vwa luzi nzo msambi chausiruanga numisi ngo msambi Elvis Ngonde numisi nga Diego Mise Mugera numisi nga basambi nga basambi nga Mubiru Hasani Mubiru bwanda bwanda baba de bade bantomo baba de bamanyi kilabu ya Vira ila ichalingi ya fe kilabu zino zizimba zizimbulula ulumo gena nolaba Vira ngo laba ngeri kulevo esolo kupera nga ebera na basambi wane esolo kuwa kuuma nilu gendo kulaba nga bajise miaganya jengaro chitiki zanti mzanyi wadu kila kuvira na hapa watenga agenda mkilabu ndala muliji ya fe guangiri ya Uganda chitiki zanti mbira mwaba mbira jaba alimu

0: ate morova ngavudde kubira ngatagenze ku club ya Vipers kwango msambi singa abavudde kuyo team ngagenda ku kisawe kya kitendo ti ensonge betegerekeka na yaba singa baba wati ngabagenda mu club zindala mu gwanga la feria Uganda mumbere mu bendala kale nno ye club ya Vira basodo kupenda ngabafunye yabade top scorer mu nteka teke ya big league campaign yewedde tulaba ate kichajjo kupenda ngabawereza nga azimu kibinja echali gya fe gwangira Uganda eyo kontiko
1: kale mbera bwetu betambula ku radio boddo koli radio eyo muntu abulijjo tugenda kubanga tumula muko then betuva mukumula muko tugenda kujja tweyongereyo nedda chika ezidda kezi sawe ne soka ngabe zimu kubira nga tezi tambula tovao.
2: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.
3: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
4: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka.
3: Banange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanawe.
4: Gutu naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano nubunga muyonjo atenga aroma talina buzivu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin muenda ne minerals kajamangu atengano okoze sabuto mutoma nyoko olu naokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akoleba Mandela Millers Ebusega era ngatabiri ya Mandela Group.
2: Nga Uganda, ekyagenda mu maaso n'okumegana n'ekirwadde ky'Ebola, ekitongole ky'ebyobulamu kijjukiza buli muntu nti obuweereza obulala obw'ebyobulamu, omuli obwa TB, omusujja gw'ensiri, okwetangira obulwadde bwa mukenenya, okwekebeza wamu n'okujjanjabwa, kw'oteeka n'obuweereza obulala bukyaliyo mu malwaliro gonna okwetooloola eggwanga. Kale singa obeera tewawulira bulungi, tolonzalonza, kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi, okeberebwe era ojjanjabwe abasawo abakugu. Wewali nnyo okwejjanjaba awatali magezi ga mukugu. Bw'obeera obadde ku ddagala lya TB, malaria obanga ojjanjabwa mukenenya, genda mu maaso ng'omira eddagala lyo nga bw'obeera ogambiddwa abasawo era goberera n'appointments ezibeera zikuweereddwa abasawo. Amalwaliro gaffe gonna gakyakola nga bulijjo. Kale weekuume ekirwadde ky'Ebola era ofeeyo nnyo ku bulamu bwo. Kino kitwale nga kikulu. Weewale nnyo okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya. Jjukira nnyo okwebaka mu katimba k'ensiri okwetangira ensiri okukuluma era singa obeera ofunye obulwadde bw'omusujja yanguwa olaba omusawo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
5: Jule Motors Uganda Limited abaka kasibwa mukutunda n'okuwola pichipichi kakano bakutegeeza nti ku mitwalo nsanvu zokka osobola okwefunira pichipichi ya Bajaj Boxer ya loni. Ekikwetaagisa photocopies nyeze endagamuntu yo ne photocopies bbiri ezo yakweyimiridde. Buli wiki osasula emitwalo musanvu oba emitwalo abiri mu munaana buli mwezi okumala emyaka ebiri olonga pichipichi eno ya Bajaj Boxer efuukira ddala yiyo. Bw'oba osasudde okufuna pichipichi eno ku Jule Motors tujikutambuliza ku bwereere okugikutuusiza w'ojagala. Enanga tuina nebika bya pichipichi ebirala ebyenjawulo omuli TVS, Hawuju, Tukutuku n'endala nyingi. Jule Motors Uganda Limited tuchalile ku ofisi za Fenkulu mu kibuga Kampala ekamwokya opposite na Kasia Building oba tukubire ku 0738 09 928 oba 0738 730 836 oba ku 0704 78 354.
2: Nga tuja kusebia kabimu etane jau radio budu ngeri kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamu program saye zenja ulo
6: yena radio yochang unamu masakan yasinga yobulu njiyo
2: kati radio budu gina kutuka kumauli zaba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa heranga rabi jaba mwaba nide mpanga hati tugeda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tugeda kumina unenteka teke zenja ulo omuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuba ganjiza milozo kusongeze nja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bilabo muli t-shirts nebilabo bilala ntoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabemi jaba kani nabantu wabi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibima kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bilanye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwidongo msambu hanti radio budu esanzeko radio budu at 25 kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
7: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
2: tucheyongera yo uuliriza byemizanyo wanu program jwa tukenkuke sports special ekitundu

0: Nyo chali ku radio budu, radio eyo muntu wabulijjo, mwebale nyo, mwebale lidala, mwebale kupira ngate mjie kumideko, mwebale kupira ngate muuliliza dachika zo, ziri makumi abiri mutan, heza kaita kusawa enya, heze chilo, echoruna kuruwari lo, tuchali munte katekeno, ya natura tukenke sports special, ngabe ni mkupira ngate etambula, paka wali kusawa zigenda kubeli lidala, nga musamu heze chilo, singompi ya tegugena mu extra time, ogwe mpaka heza World Cup, nga weguli mkubira ngate gutambula. So tuwa hitu chengre uko na maulire hukuwa kuma club zigafe agenja ulo okwetu olola eguanga Uganda ngabi kagenzi masu nukubira ngate gatambula. Ya tuwa hitu kutege zanti World Cup wabise ulichimu nyesongashi ulitu wawa ugamba anti transfers zigenda mumaso. Neto weza na kumayanti Spurs ya kwa tobo kade kumpi vili plus wa kugula wa sambi. Uwe nisonga nitu World Cup. Eri mkwela ngate tambula. So World Cup wanabanga kumekereze dua. Kubanga wadenga sambi wachiro. Nira stilo mraba nite bugumu. Mwelili genda masu no kumwela ngate alitambula.
1: Kale no ate kati wali atambuli lide. Wanga tugenda kutani kwa kumisinga mkone kuna ku.
0: Yeah.
1: Ula vila nchi kakati World Cup wali mulugendo.
0: Uiche jaja kuwa witi.
1: Uiche jaja. Nga kuwa olukumutwe visigale kubeda biafayo. Kakati nga tuyongerayo nga tuvude ku nsonga za Chiyune gutuba gambye konti yes Chiyune agenda ku kirabu ya yes actually Musambi Chiyune agenda ku URA togede ku Musambi Yunus Sibira agenda ku kirabu ya KCCA kakati mulu mko na amawulire amalala Musambi Nicolas Kasozi mukaseera kano free agent Nicolas Kasozi yasemba kulabikira ku timu ya Kagera Sugar mugwangire ya Tanzania yasemba kubera nga sambira ko endiba era fena fena twali abusa busa potential ya Nicolas Kasozi nayo kusinzira kumawulire agatambula wano nawali galaganti changu nnyo kudamu kulaba Nicolas Kasozi ngali muri giya fe gwangire ya Uganda yokuntiko era chigambi wanti team era bikanti emwetaga ye kirabu ya kitala BTFTF kwa tendagano ya miaka ebiri bajimuweleze erango kukirisiganya wakati wa Musambi ne club weyo kulabika nti ko ready kwa mazedo kupera nga kutukibwako chimu kweche chinzo muvi ilako gena mkirabu weyo ye mutendesi wasuwa bosa kubanga yakola koko ni Nicolas Kasozi kutimu zi satu ezenja ulo yakola koko na yuko kirabu ya Vira Express ne kirabu ya Gaddafi unaonanga akola na atenga echo kibade kimanyidwa nyo ku mutendesi wasuwa bosa nti abadde yagalanya abasambi abo yali akoze ko nabo okudda mwero kolagana na okola nabo kati eche nyini yinzo kubera factor yinzo kuvirako Musambi Nicolas Kasozi okugenda ku kirabu ya kitala nga no mutendesa mutwala amutegeerera dala nga jetukomeza nga tebiri mbyakwebuza busa wano na wali mumbera nga bujjo kupera ngetambula oboli yao kwe muganda wa faulirize yo mtu wa bulijjo radio budu kakati Nicolas ono amanyi ge yali azina ko gali manji getusubira nti rode wuchaliwo because si Musambi ko gamanti akuze kitegeza nti okudda mu kulaba Nicolas Kasozi oli omutuufu ekyo kyo kyasobokera dala mbeera nga bwegesa okukupeera ngaetambula kakati era akubanga Kasozi ono wano muggwanga lyaffe erya Uganda yomu kubazanya abaafuna omukisa ogutalaaga ttiimu ze zirabika ng'ennini Express yagiri koko ogenze koko ku kirabu ya KCCA then obadde koko ku kirabu ya SC Villa kitegeeza nti kirabu ya Vipers yo ttiimu ya tagenda koko atenga nayo tusubira nti singi kigere kya sigala kiri ku muliro step yali jjo kuddako yali ya club ya Vipers yali asolo kufuna kusendeza Lawrence Mulindo nicha se chaliwo asolo kupera nga denguru because yo mpira kumanyi yo mukwa midfielders mu gwanga la Fere Uganda nga bali kasera mu kasera ka wakatofu abali unplayable ti muzanyo gota sola kupera nga wenga ngabo otyo Musambi Nicolas Kasozi so tukatulinde tulabe bichina dido ni wenabe isem ngevuse ulel tuja kupeda nga nacho tuchiba tegeza theni mwufu weu ne kirabu ira kirabu ya chitala batu seda kunzikiri zika nyezi funda Dennis Iguma alabi kati na ye wakuda muliji ya fegu angiri Uganda yokuntiko Dennis Iguma free agent taina club jasambira mpira kakati akubanga timu jasambira kupera angalabi kila mwenye Tusker FC yegu angiri ya Kenya kilabu ya Tusker yegu angiri ya Kenya so tusubidanti wiki eno diri yegenda kupera Sirut yegenda kupera angayo Egwanayo ajye kushitala agezeko kupera anga basavinga abagenda kujana experience kuanga wote gereza ne kulich ne kugwanga ya peria Uganda lyoka ku Uganda Cranes aina ko ke mpira jirinka gamu esatu ejenja oba ejenja ulo asolo kubera ngazanya wona solo kuzanyanga namba 2 then asolo kubera ngazanyanga midfielder mumbera nga bwegeza ko kubera ngetambula abade ko ko ku team ze zenja ulo kidabunga SVira kidabunga Victoria University so experience yo kuchitala ebeja kupera nge bakoli la jukida vina vina vina chitala I think ebikola ngegeza ku chitala ebikola ngegeza ku okulaba nti bafuna babira na bazanya bali experience tinga tugenda kuluka olwa Africa kumanga bagenda kupera mpakeza CAF Confederation Cup ati wategera nti mpakeza ogenda chitegeza nti ino kujja na bazanyi nga bali strong nga bali experience ezolo kupera nge dilinga ni mpakezo awatali wadde wadde kuwa nanya mbeda emu oba endala so ya musambio yogwaita Dennis Iguma kakati ni matinikiza njagala kupeda nga mategeza kunchi matinikiza luwama oyubana vila mujukira nyo nadala mubana masaka kubanga musambio ono vila uyabili langema vila uyabili de masaka yali musambi wanja ulo nyo era bana masaka ba mwagalanga nyola pesi ye kubanga echo chochi manyidua nti abagizi bompira bagalanya basambi aba pirimpia so yaitange bali na alio katu ala bantu emisindi yimatinikiza kati yo na ye kisubira nti agenda kudda muliji ya fegwangi ya Uganda yoko ntiko erango yo ye ya na ye andigena mu kilabu ya Chitala kati ye myaka je jimusobosa okusigning endagano nga ya mwaka gumu era je tusubira nti agenda kupera nga signinga abadde yasemba kulabikira mugwanga ili South Africa actually mugwanga ili South Sudan jabadde yasemba kupera nga alabikira mu timu je bayita Elimelik Sports Club Bintu yali yasaininga yo kwenda gano just ya miezi mukaga era ngenda gano ye yawedde ku omwezi ogwo guwedde so kitegeza nti free agent experience ajina togedde kuvira ne yazanyira ko ne cases yazanyira ko ne Vipers yaliko ko mugwangiri ya Ethiopia mukirabu je bayita Fazil Kenema atira yasambira ko kone kirabu ya Royal Eagles ko sa club ya Free State Stars ne yagisambira ko ko mbere mu bendala so Chitala squad ya bagala kupera nga bajimi umyola mukasera nga twetegekera season ijja na dale chikope echo echakaf chikope je echakaf Confederation Cup kubanga kirabu ene ino kupera nge participating bunambiro oboli yao era ebinadira tujja kupera nga tubategeeza kakati namulira amalala agavuddeyo gego musambi Johnny Podembe Johnny Podembe okusinzira ku nsonde zesegeka yandidate mu gwanga lyaffe erya Uganda era mbu waliwoko enteeseganya ezigenda maaso wakati wa Johnny Podembe ne kirabu ya KCCA kulaba nti musambi ono akoma u abeli musambi wa klabu ya KCCA Johnny Podembe KCCA yagala mweleza endagano ya miaka ebiri kongera kubera ngaba mimyula mu squad yabwe era yava ku KCCA na agenda mitala wa mayanja mu 2023 yagenda mu timu jibaita BK Haken kwake ni yagereza ko dala akwanga kampeni jiabira koko nabo emukweze ya 2025 ba wangula Swedish Cup back ba malumo mu penalties kakati then mu 2026 nagenda mu gwanga ili Czech Republic mu Czech Republic mu yagenda kutimba jiita Sigma Ulimuku Sigma Ulimuku ji yagenda kakati yabadde yakomiyoko mu off season break bogenda kupera nga wetegerezera mukana akasera badakolide mu kebintu bingi omulino okwanjulwa obokuchala ili girlfriend we wabula vina vina nga biya peninga alabi kanti ya subi lida kukirabia sigimu ulumu uku dinzo utabao ilanga chaino kupeda nga akola kulaba nchi mwejewa chisowose aje ademu kwanga la filia Uganda asimbule buto ulumu chivade chidavika nyo wabazanyi wapewa nungo ulaba nchi aina watu ise kubanga Johnny Podembe waluwe chisere wechatu uka nga tulaba nga ya kute ya kuto mumuri
0: na iti wako ni kutimu ya Gwanga
1: na iti wako kutimu ya fe Gwangi ya Uganda Johnny Podembo ya nakupani kuluka lulua yukopo ya Bulaya atenga tia kuma angakuwa yunga nukute ulaba nchi ateva na yati kubali ya lawyer transfer inga nage na mugangi ya Czech Republic tia dangulu na hira evimuke vizu ya funirayo mwari mkono vizu owe VV ya funamuko injareyo ye VV era kutimu ya sigimo olomo uko taina yu wade wadomu kululu mutini weguchi chitegeza nti maybe bagenzo kubangezo timu tezina wood bagenzo kutuwa langa injale prone player limuza nyalwala lwala benda benda basolo kubena nga babi tunulamu so atira timu nga waluwa wazanya wala lavera bajamu waka kasera kwa mkasera wabere lao for example ni mulu wade wabere waka wazanya wabere wali abajaga wanye abera bayinzo buta kukirizisa kuweleza chance ya timu kukirizisa kuona atoma lwe audio odemo picking ngo mutindo guto kakati ya Musambi Johnny Podembe eleza mukozi wa sala zetu watu sabira abasambi bafe nadala babagende mitala wa mayanja abasambi abo obuta funa funa injuries zinza kubavirako kubavirako career zawe kutatagana kwangi iki kintu cha injuries kitataganya nyonyo kaliyaza basambi so surely Johnny Podembe speed ukabadde akulira kuyabadde akulira ngo muzanyi wo mpira bolira anti sawa zinate campaign ejja changu nyo mulabanga ali muri jia fe gwangi ya Uganda yoko ntiko olaba anti speed kwaba kidde ebeso so bunene speed ebeso so bunene mumbera oba endala so ye musambi gweta Johnny Podembe necho kala wabira tewali kubanga cases eno wetaga yuko Musambi ayinso kubanya mbako mkushake nga net kubanga ebya Ivan IMBC we bichi aliko kwa question mark obana agendo bata agende kubanga ye yali yafuna club mugangi la Iraq nga nezikiriz ganya zatu kwa kezo obuntu then kakati cases ato lupanyo watu achitegira konti bali tibandaba kutuka kunzikiriz ganya wakati wa club zeze bili ye Ivan ya MVC we ne club nga batu kada kunsikirizi ganya anasa sura sente mekane vidala contract ya banga chi nenga teke CCA yale chaino kupeda ngechi ingira akubanga baini ndagano ya wali wasikade ndagano ya mwaka kum juki natine cases enayo eno busungu wayo akubanga awazanyi banji babade bajisa miaganya jenga alu ngo Musambi agira gira wati natambulira bwerere katinga wala bejoro seru njoji nga wala Musambi Brian Jala nga basambi Usama Arafat na basambi balala Alan Okero kakati na we baba kugwa bafundiriza ne balaba anti basolo kubaka akantu ke bamujjamu bamekinga sure anti echo bachikolesa mutima gumu nore songeyo Ivan IMBC we chechi alese huko emigozo bano nadala kudiruye yogena mugwange lili ya Iraq ne tusubira anti solo kuberange happeninga maybe ni kufuna di kupanga ne club ya zamu gwange lati zedi na ya demo egezam na ira cases ene mulemera kakati babira bagala kufuna Musambi ayinzo kwera nga backup wa Ivan IMBC win case singa baya bulide club eno so Musambi Johnny Podembe mukasera kano ogenda kwetegereza nga yomu kwabo abateredo akirise George okwegatya ku case CA era bina bine binadirira ojja bitegera bulungi nnyo
0: kale mbera bwetu bwetambula mwebali nnyo mwebali ddala ye club ya KCCA nga weli mukubiranga teyetereza adde na ma club zigafago nga begali mukubiranga tegetereza mpola mpola na twagamye nti World Cup abise bintu bingi nyo nenga bingi ebigeza ko kubiranga tebitambula na ddala mu mumawanga agenja ulo agowe na auliriza yo muntu wa Radio Radio Boddo tugenda kuanga tumula muko adhenbe tuva mkumula muko tugenda kujia tuwe yongere yo neda chikezi da kezi ente katekeno nuku gata kundiba ya World Cup nga wegendo kupiranga te etambula soto vao
2: abavuzi b'ebiduka e Masaka, Rakai, Bukoma Nsimbi, n'ebitundu byonna. Oyagala kufuna driving permiti? Omukisa guguno, aba wendi driving school, bakomyewe Masaka, nga bagenda kubeera ku ofisi zaabwe e Masaka kusaza, opposite ne roundabout etunudde wa Pokino, okuvange nakuzo mwezi 17 okutuuka nga

0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tunde waguluwazo
1: radio buddu eno ye radio yo mtu wa bulijjo
2: shona shalosa shona shalosi langeni chenosa.